environmenta apa apa kira kento ono nikin kete melat ni manga na de obisin taruan to taparin kete ECT dona ke merapata ndoron dikira ke ndoron den environment youth club o tepe warigi ngorai wagi ndoron teuni kitong takati ibu ibu o takai saki ari ana poka tutokoa ana urupai bitakin kanon pong o ya mama kurin urupai amata e kakawa ki rona ni kapene to waya ni karike pei oni popo me pota ki ora patai ka ka kokoro opon te pota nama tan tapono ko yoni ki pes pasinata i kakawa ki na opongin opongan an trita ni meung tara ruai pa o man na ki rota ki ai kai take uwa maguri es ko na ni koroi popokan tara ruan ara rita ni meu to wana katokan takari na ko meang ni kia kak wuwa katokan akawa ki ni kai ka wareke ki akawa ki ni ka na yetai ni kapung tenuwa unika kin tetongo o kain na marakin na kaya na ko. Awa, tararuan tabon kapong ibugi yamen. Nimewa, katokan to urupay na kon merintari o on tepe na kaya na ko. O nana ayapon to ibugi ni kain na nung me amusu. O nawa, liya kininya kain mengara, dorora kain na rakawa pa anakonan nota. Ni kakawakin naralita ni mew o ni karikipe ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewun. Tiene auto tentari. E ora tena sin kibas. Sa wayan de itaki on karike pe itararua. Ni kamenua on kate ina toara de itane meu pugiran kai on tae kararugo. Kai kibas.

Ei, ne katoa didik. Eka me tuma te pōtaki, ne makuri pukin te meuri aka toki araki. Pai ei kanoan te tua e pou, joa ni ka pongana akin te moko. Hari iesa ni ka pātakin te ausintei. At the Tobacco Control Amendment Act 2025, awari ena iraki nanuna imi no nono tapeu ake asa ni pitaki. Ao e kakawaki pa enātai o nono aikai te pōtan noaneta. Ingen nanya ao iesa sa inaki ka me tuma te tua iu iron te ministan te pōtaki pukin te meuri aka toki araki te pui mea wawa yei pongini mei wawa danga wapi mea anua. Awari anangiria inkanya ni iraki nanun kene ka me tuma ake te tua iu. Meipua kondo nono na kontu wakane. Poni katapuakan katanua tandana ina no ipukin te moko ke te peke tina non te social media. Ena pon tapuroroko na pe kawakin kapuona kwakin no kawakin an te moko e mea omen teis ke ekina ke narana e te e-cigarette ke te vape. On dita nongoram rongorongon te pete peke. Ian ang kai te puina te midion na Australia na kontonga ipukin puokai arapata ake ake tauaki mia mente tauteaka. On karoi ya waki bukin potokani me roi no me rungin te poten na me tanna ke boya ayo pon na ama ni osteria re ka karoi ya bukin deni me wan diriki oi kina ki narana ate tala ke kapa avari karawaki I bukin ka kata roi mai ni ka nga ai ka karina aron ka ai tarani ka nga kanne avari arun karawani makuri ni popoki I min dikin ka nga kanne ari ena po ye to nga ni kaputa aki ari ke mane akanne na koia Pon te Tonga Lace Association, the Tonga Red Cross Society, the Tonga National Youth Congress, awai de Live and Learn. Mei maina o te ipupu ke ei, ea pon sanebe ni mani ni makuri, ipuki ni kaitaraan, pipitaki ni kanuan pong, o a korakora ke aki pepeneta ia. E samangan te World Health Organization ke te WHO, the Western Pacific Reporteroi me te rapata e te Poro Foundation, ipuki ni kametuan te ipupu ki nakon merurungin te wii. Te Poro Foundation pun te rapata ni pōpōki e le opis in te UK, a o in tapena pōkani merurungin te wii in te anape, dikina ko ia te ai. E tako WHO pa orakin te wii ni muamen te caries na kon te cancer. Ari pun te oraki e iake veve, e te imetu anape angkai ni kaputa ni makorun te petepeke e te Western Pacific region. On rotaki iei e kaan ruapupua ono pui te miriun te ameta. Te makuri ni kai kepegi ei, ena poka arun te tokoan dikin orakin te wii akane. On pou toka anape, karawani pepeire, ake anakarina ki pa te wana te kanganga, e ria intaraki, on ki peraki, nte waki ni kuakua. On nong ram rong rong na penna anape. E sa te peristens e Donald Trump I Amerikan tua ngia anataan karawa te pororoi pa a ria inna kirangi ni katavia kariken te pororoi me Iran, imin, dipos, ake ao senako pa yoni kawaina nsangkai te pororoi. E tako te rongorongo mei Amerika pa te pororoi ane. E na kāna ua kiriki katokan te kakasin te men e onopu iriki te pong. Kaukan te merawa e te Strait of Hormuz. O me roro oriki ipuki nana makuri Iran ni makuri me tini ukiria. E tako Trump pa e waki ngai me roro ai kakakawaki. Me e pondiei I tera I ka uowa ni waki me te karaurau. Ndero pa enes roi ai e pepeire ake anadiki pakanuan te pororoi. Ndiri pos me Iran o e te akinaki. Pa aipon si te wana ke wawa kanwan te meroro ai ka atuai pōroi iei iterai ka wawa a imi na kane a yakunane pe no senako te pōroroi. Pako te imeto nongorana kone panani kiripes a kane tokin rongorongai pukin nongoram hake asane katavrapaki mennana ruune karike rongorong panani kiripes.

Ko pun ti meto no ora yo an panani mauri FM 89.9 na wanti tawano wayo. Ham tain kai ai pun si wan wari ki temini so anang itira tipi me wo no ora gin kanu anam tawano wayo. Tirano kanu anam tawano me kan ni na ti meto an kanin. Teri tano kanu no kanu anu ora kunam mai ka na kunan nangan ku. Kakukuriyam na wan nam tawano wayo me kan ni. Garko apon roi to wona na mga tauroi kan ni ndeisi ku me. Teru nikari ki rongono men banan ki dibesi mga ipukin nongoram. Ham rongono ni matang ipukin kanawan nam tawano wayo.

Napun ti me tuan diri ta kanuan nung ram, bikin kanuan nam tawa nung ayu. Kunam mai ka anak kunan nangani ku kakure yam men nam tapar kote me tuan rana ye, yuan panani me meuri FM 89.9 na wan tawa nung ayu. Me tapio wa nako am kongra gya warirek. Aki ataraki bubu tuka nako kanuan nung ram, yuan meuri FM 89.9. Imain na kuna rita anak kanuan nung ram, na Namuana ong ram kan nime am katan wata. Nime tiri. Ya tangira kina kona ibigin ong ram di tawano wayu.

Nakoya nausu yon taro, mayana, kuria aranuka, api meme. Kanua nuwea me tenanka, ntapu akanakamena yei. Sakosa me tenano kawaki, pa ya musirao me tirau tekaru, hea muante tangiraki, ayyotepa si mayu. Nikarangainan tepung yang kwananua, wapui mea wani mei wua tanga wapui mea onowa. Yoan naranuka. Pukini mea tena, yapu nikoro orakina. Yanaka yakira patana, yoan aranuka. Nakon tepung ayo, wapui mea ni mea wani mei wua tanga wapui mea onowa. O nakoimi anausu yoan tarawa, yai anamarake, ntau atame, ntetairiki ayo. Nanao sina sina si maio me Everina ijerereki. Ho atakatan wata yanako me ilowuya na sina sipuna teusu ho waipuna esuku imina me tangirana. Mareis yotepa. Ho waiyo tukuna de tangireki. Pa irian takatan wata nanokawaka yu. Dangin nanapu Yesu.

0: amb una pena ni meu dir. Si pun di madona kan tau roin karo ko ichi di na ko. Ya ne mi au si pu ko ye are e me me tena nom. Ni kan no ngura au ni matta ko ni pai ka ari ki. Na pa me gri bas. Jo na be oi ti piti piki.
1: Pun ti pipi ti arona. Pa pun si am screen ana tau roin me ngam. Ko si ka pa ka te pu pa te tarai pu ken karo ko nam TV. A ko ko na ne be nori pai ka ari ki na pa me. Ti piti piki o ti on na be.
0: Sa si ngai me am tiano a kiri wan TV. E pun te imato na pa ne ka pata ko ko ni kanu wan na nau sin te gri bas. Are ka ko roki. Nongorokon nepe mei, tipitipiki o teo nata, e pondei sina kone pankai in tainare, itirani suon te mon tairiki, o teo roon te tairiki, teo e suon te moni ngapong, tipi me uon ta wano, awai teo awan.
1: O ringa, nga ia wakaan runga nena kapi me suon ino me tape me kiripes, o am kiri wan TV e ne mengaroniko nepe ntetayan ne niko anguraiko, o ni kameta kuku, ni pai e kairiki. Ni kanwan na program to ko meti ni kai no ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pina busi mai. Ani katana wata ake ina kuna nongora ya ke onimeta ko kina ki yon te TV na ko iya te bota no ameta.
1: Ang koe ere ko kaina no atere vere vena mpota ki si tauro ina pina ko roya na kuna nere kutangiria me pona ae meti roi.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauro ina pina live ni pota ki. E pupura nika se wataki ya metakuwa kinana. Iyon te kiri wan TV o te social media.
1: Uri ngariki, arimeni kapakaan po nkarukwa nam TV ya nmwenga me te pupua te tara. O yariki nape na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo wakea, nimewa wawa. Le itaki merongonongwa ikapo. Pun kata merua amat itu yon pai karik on kami ngoroiko ni katua pung men kiriwan ciri.

Kupen te me tuan nongora yo an parani meuri FM 89.9 na wanda tawana wa yo. O amta in kai. Ai pun si irwai wari ki timini so ayinang po to wana ki. Harata yari sinamanga kei na kwa na kontiru ni karege rongoro mene parani kitipas. Impikin nongora amna mdongoro ni kitipas. Wara upuri ya mdongoro ni metang. Te nam tawana wa yo. Iman na sina wakina kanuan ng oram di tawanong wayo. Narita kanuan ng oram me am kapenien nakon ng katanwata ibigin ng oram di tawanong wayo. Namuan ang kan ng oram me am katanwata riyaki tangira ronakin at yanini.

Nakoya nausu yon tarawa mayana kuria aranuka abimeme. Kanwa nuwea me tenanka ntapu akanakamena yei. Sakosa me tenanokawaki pa yamusirawa me terau takaru mwante tangiraki. Hei yote pasi mayo. Nikarangainan tepong angkwananua wapi mea wanimei wawatanga wapi mea onawa. Yon aranuka. Pukini metena yawaraki. Henakaya kirapatana yon aranuka na kontepong ayo wapi mea nimea wanimei wawatanga wapi mea onawa. Hoa nakoimi ya nausu yon tarawa ya iya naamarake ntawa atame ntetairiki ayo. Na nausi na sina si mayo me everina. Icherereki. Hawa takatan wata yanako meirowia na sina. Sipuna teusu awa ipunipuna ya siku imina metangiran. Mareis yotapa. Hawa yotokuna ria tangiraki pa ilian takatan wata nanokawake yo. Ntangin nanapu Yesu.

0: sibun di madona pantau roin karo goi tili na ko yana mi au si pugum ko ya ari meme tena nom ni kan no ngura au ni matta kun pai kari ki na pe me gidi bas jon na be au ite pite pike
1: pon te bebe te arona pa pon si am screen ana tau roin me ngam po si ka paka te bu pata tarai pugin karo kan nam tv a ko kona na be nori pai kari ki na pe me te pite pike o jon na be
0: sa si ngai me am tianu a kiri wan tv E pun ti me tone pene kapata kukun kanu wan na nau sin te giri pas are ka koroki. Dongon kon na pe mei te pete fiki o tio nata e pun dei sina kon na pe kai in tai nari i tira ni suon te mon tai riki o tio roon te tai riki. Tio e suon te mon nga pung te pime wuon ta wono awai tio a wan.
1: Aurina, nga ia wahan runga na nakapi me suon ni nome ta pe me kiri pas. Au am kiri wan TV ene me ngaroni kon na pe nte tai ane ni kong urai ko. Ani kameta kuku ni pai kariki ni kanwan na program to komete ni kai nameta
0: am kami ministries ngos open kampana na si tawro ina pena bisi mai ami katana wata aki ina kuna nora ya ke onmeta ko kina ki yonte tv na ko yete bota nameta
1: am ko ye are ko kaina no tere vere vendam pota ki si tawro ina pena ni koroi na kon na ko tangiria ne pona ai na tiroi
0: saksi na yane man kami ministries o ngos si tawro ina pena live ami pota ki E pupura nika se wataki ya metakwa kinana. Iyon te kiri wan TV o te social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po nika rukwan nam TV ya nwenga mette pupua te tara. Oye riki nepe na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam popa in dosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki menamba aikai. Isu wa tenu wakia, akia awa wanunga tenu watawana. Ke isu wa tenu wakia. Ni mewu wa taporo wakia, ni mewu wa wawwa. Nei takin merawono wa ikapou. Ipun katamerua amateta yon paye kariki. On kamingo roiko ni katoa pung. Men, kiri wan, timi.

Maulid Khan Kilibas. Uling pinipanyaw iti International Day on Biodiversity. Ito na hape, ipo ka meruwa kinte po nga wabi me wawani mei ni katuwa didiki. Tapos na yung ipugini po ngayon tirita ni meo, ito na hape, tiririka yung wawa tanga wabi me wawa. O ipo po to yon, araka kam makuri ya pera, ipugini do takin aron na hape. Kilibas to wala me ipo kon na hape, ito na hape, ari ipo uto ka tupo ka meru, ipugini te po ng erang ni kakawa kayo. Iki na tauroin, karapi pe na kuya tupo to nama ta rungurungun, anawag di tautea ka ni Kilibas, ari esen koroi ni tirai kako.

marmint, yut, kap, or tepe warigi, gorai wag in the run, donigitong, takati bui, or takai sek, are an apoga to tokoa, an urupai, biftakin kanon pong, or yamakurin urupai, amata. E kakawa ki rora ni kapele to waya ni karike pei, o ni pupu ki me pota ki o rapa tai kaka kokoro, o pun te pota nama tan tapono ko yoni ki dipes. Pasinata I kakawa ki na opungin, o pungan ang tirita ni meaung tararua ipa, o man na ki rota ki. Ai kai tepe ua maguri, esi kona ni koroi, papokan tararuan ararita ni meaung. To wana, katokan takarina ko meangin na ki akaka, wua. Katokan, akawa ki ni ika ika uwaririke, ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenungwa, unika ki ni tetongo, Oh, kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Ni mewa, katokan to urupay na kung merin tali o on tepe na kayan ako. O nana, ay pun to ibugin kain na nung me amusu. O nawa, leyakin niya kain mayangara, tarora kain narakawa pa anako ng nota ni kakawakin naralita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan, eriyakin naroka ay kakakawakin naruntutong o ay takawanua kawakin na ni mew Tiene auto utentari. E ora tena sin kripas. Sa wayan de itaki, on karike pe itararua, ni kamenua, on katina toara de itane meu pugirankai, on tae kararugo. Kain kripas, ni kamenua.

0: Kam na tayo na nila uli. Si Bundi magawa na pantawroin karo ko'y TV na ko. Yan na miyaw si Pugyong Kuya ari imemeta na nung ni kanungungura ako ni matako ni Pai Kariki na pamagiribas John Mabe o ay tipitipiki.
1: Kung tipitipiti aro na, papun CM screen na natawroin mo yungan, posika pa ka tipo pati taray bukin karuan ng TV o kukunan na pa nuri Pai Kariki na pamay tipitipiki o John Mabe.
0: Saksi nga yun ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakapatako ko ni kanungan na nausin tigiribas ari kakorawaki. Ngorongon na ba may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na tangkay in tayo nari itira ni suwan tamon tayo rigi o tiyo rawan tayo rigi tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyo awan
1: o ringa ngay awakan dunga na nakapi may suwan ni nome tapo may kiripes o am kiriwan TV e na mengaroni ko na pentatayan ni kongurai ko Ani kami tak kuku ni pai kariki ni kanwan nana program to komet ni kai nama ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampanye nak si tawroi nape nabe semai. Ami kata nama ta, aki ina kuna nongraya ke oni metak kuki naki yon te TV na koi ya tebotan nama ta.
1: Am koi ere kuka ina nua tera vere venam potaki si tawroi nape ni karoi ana kon nere kutangiria me pona ai meteroi.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tawroi nape live ni potaki. E pupura nika sewa taake ya metakuwa kinana Iyon de kiriwan TV o de social media
1: Uringa riki, arimenika pakaan po ni karukwan ng TV Yan mwenga mette pupua te tara Oye riki nape na koim de VIP kete pakaan po Ibukin ng pupa in dosin trading
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata Ori itaki manamba aikai Isuwa tenungwa akea Akea awawanungwa tenungwa towana Ke isuwa tenungwa akea Ni mewa taporo wakea, ni mewa wawa. Leitagi ni marongorongo ikapu. Ipun katemeruwa, amatata yon paye kariki. On kamingo roiko ni katuapung. Men, kiriwan, tini.

0: 밤낮의 나님의 우리. 지금도 내가 떠오르는 거라고 지휘라고 야님이 아우씨 부근 코에 아래 맴매드는 놈 니깐 놈은 오라 아우니마따꾸니 빠이 까리기 나빠 매기니 베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen na natawroy ni Mengam. Pusika pa kate po pati taray po kinikarawan ng TV. Ako ko na nabe nuri ba ikarikin na pe may. Tipitipiki o tiyo ang nabe.
0: Sa singay me, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pe nakabataku kung kanuan na nausin tigiripas are kakarawaki. Nungarokon na pe may, tipitipiki o tiyo ang nata. E punday sinako na pangkain tayo na are itira ni suwan tamon tayo ligi o tiyo rawan di tayo ligi. Tiyaw ay suwan tamon ng apong, tipime uwan tawano away tiyaw awan.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapi may suwani na me tapen me kiripes. Awa mkiriwan TV ya na mengaroni ko nepen tatayan ni ko angurai ko. Awa ni kameta kuko ni pahay ikarigi. Ni kanwan na na program toko mete ni kai nameta.
0: Awa mkami ministries, NGOs, open kampana na ko. Sitawroi na pen busimai. Ami katanwata ake enakuna nungurai ake onemeta ko kinaki yonte TV na ko yetubota nameta.
1: Onkoye ere kukaina nua tereverewe na mpuotaki, sitauroi nepe ni karoi ya nakon nere kutangiria, mepona ee metiroi.
0: Saksi ngai yaane mankami ministries o NGO, sitauroi nepe na live wa nipuotaki, ea pupura nika sewa taakea metakua kinana, yon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, ari menika pakaan puon karukua nam TV yaan muenga me te pupua te taara, o yariki nepe na koim te VIP ke te paka nipu ibuki na mpupa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea, awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taporo akea, nimeuwa wawwa. Le itaki merongonongwa ikapuu, ipun katamea rua, amma jata yon paye kariki. On, kamuinga roiko, nikatuapung. Men, kiriwan, tini.

Nou dit kan kribis. Women create now with the International Day on Biodiversity. Ito na pa, ipo kwa meru wakin tepong na wabi me wawani me ina katoa ririki. Tapos na yung may bukini pong in tereita ni meo, ito na pa, tereika yung wawatanga wabi me onowa. O ipo po to yon, araka kamakuri ya pera, ipo kin do takin aron na pa. Kiribas to wana me ipo kon na pa, ito na pa, ari ipo uto ka tepong meru, ipo kin tepong, era ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karape pa na kuya tepo to no amata rungurungun, anawag di tautea ni kiribas, ari esen koroi. Niterai kako kokoro. Ion, kawa kinan no taruan terita ni meu, di Eropa, ena tima to ibu kini, meu roin, meu roin, meu rungin, ori kira kinti kiri bas. Terita ni meu, puni ngai yau in kau paila, nerap tapanin, ni mua mei tari, o, aon tiapa. Ari, eri kebe yai, oin kanara, ni mera, ara pain norak, ara kari kemani, o mora ara riki, kakawa kina ibu kin, ana makuri, ni kai tara kanganga. Ake iri kiri kemei bibita kini, kamuan tepung, kete climate change. Ina kora wakti buka meru, ni kauri nga iyo iron te pota kini makuri bukin enwar menta. Ape, akori kira kento unone kin kete melat. Ni maanga na re, opisin tara ruan to taparin kete ECT. Ndona ki merapata, ndoron dikira ke, naron de environment, youth, club. O tepe warigi, ni kora wai wagi naron te unikitong. Takati ibuibui, o teka isaki. Are, anapoka, totokoa, anaurupai bipta kini kanuan pong. O yama makuri nurupai, amata. E kakawa ki rora ni kape ni towaye ni karike pei, o ni pupu ki me pota ki ora patai kaka kokoro, opo ni te pota nome tan tapono ko yoni ki ribas. Pasinata I kakawa ki na opongin, opo ngan terita ni meo ntara ruwai pa, o ngan na ki rota ki. Ai kai tepe ua maguri, esikona ni koroi, papoka ntara ruwan ara reita ni meo. Towana, katokan takarina ko meangin na kia kaka, uwa. Katokan, akawa ki ni ika ika uwaririke, ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenunga, unika ki ni tetongo, Oh, kain na marakin niya kaya nako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Ni mewa, katokan to urupay na kun merin tali awan tiapin niya kaya nako. O nana, ayapon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liyakin niya kain mayangara, dorora kain narakawa pa anako ng nota. Ni kakawakin naralita ni mew, o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan, iliyakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa itakawanua, kawakin na ni mew. Tiene auto utentari. E ora tena sin kribas. Sa wayan de itaki, on kare ke pei tararua, ni kamenua, on ka teime toara de itani meu pugiran kai, on tae kararugo. Kai kribas, ni kribas.

매우릭 칸키리베스 우린 테리토리 매우 기티 인터내셔널 데이 온 바이오다이버시티 저 나베 에부코메르 워킹 데 봉에 워비 매우 원이 메이니 가 토리리키 데 보트니 용에 부기니 봉인 테레이터니 매우 저 나베 테리리케 유 워워 탕아 워비 마오노와 어 에포포토 욘 아라가 캄마쿠리 예페라 이부긴 로타킨 아론 나베 기리베스 도고르 메이 보콘 나베 저 나베 아리 에포토 카트 부카베루 이부긴 데 봉 에랑이 가오케 유 이케나 타우로인 karate pe na ko yeto boto no mata rongo rongo ana war de tawte ka gidi bas ari esen ko roi ni trai ka ko kokoro ion ka bo kinan no tar ruan te rite ni meu ti europa ena ti me to ibu kini meu roi me ngo roi na rurungin ori kina kin ti gidi bas te rite ni meu puni ngai yo in ka upaira na ra tapanin ni mo me tari o on ti ata ari ere ke dai yai o in kanara ni mera ara pai no ra ara kari ke mani o morara rigi ka ka wa kina ibu kin Anak makuri ni kaitara kanganga. Aku ini kiri kiri mempunyai tak ini kanwan tepung kita climate change. Enak orang waktu buka meru ni kau ringai yo iron tepung tak ini makuri bukan environmenta. Apa aku kira kento nuni kini kita melat. Ni mana nade abisin teraruan tu tapi ini kita ECT. Dona ni merapatan turun dikira kiri. Turun environment youth club. Aku tapi warigi ni kau rai wagi turun tepung kita tung. Takati ibu-ibu aku takai sakit. Hari anak poga tu tokoa anak urupai bukti kini kanwan pung. Awa ya mama kuri nurupai amata. Eka kawa kirora ni kapeni towa ya ni kariki pegi. Oni popo me pota ki ora patai kaka kokoro. Apo ni tebota na amata ntapo nako yoni kilibas. Pasinata ika kawa kin na opungin. Apo ngan terita ni meaun tararua ipa. Awa ngan na kirotaki. Aika itake uwa maguri. Esiko na nikoroi. Papokan tararuan aradita ni meaun. Towa na katokan takarina ko meangin na kia kaka. Uwa. Katokan akawa kini ika ika uwaririke. Ki akawa kini ika na yetai ni kapung. Tenungwa. Unika kin tetongo o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiyan men. Ni mewa, katokan to urupay na kun merin tari o on tepe na kayan ako. O nana ayapon to ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liya kiniya kain mengara, tororo kain narakawa pa anakonan nota. Ni kakawakin naralita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriakin naroka ikakakawakin narun tetongo. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autotentari. Ewara tina sinikiribas. Sa wayan deitaki o ni karikipei tararuwa. Ni kamenua o ni katimatoara leita ni meaupugirankai o ni tae kararugo. Kain kiribas.

na yow kainde sila ko yung sinara diki aga kamasa ni kita nira noran na miya ko yung na mitararua ay muarara di kami tanira aresa ko na na

Maulid Khan Kilbas. Woman creator now ite International Day on Biodiversity. Ito na pa, ipo ko meruwa kinte po ngayon, wabi me uwa ni mei ni katuwa ririki. Tapos ano yung ipugin po ngayon tirita ni meo, ito na pa, tiririka yu, wawa tanga wabi me uwa. O ipo po to yon, harakakam makuri ya pera, ipugin do takin, aron na pa. Kilibas to wala me ipo ko na pa, ito na pa, ali ipo uto ka tapo ka meru, ipugin te po ngayon, erang ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karapi pa na kuya tapo ta no amata rungurungun, anawag di tau teka ni kilibas, ali esen karoy. Ni terai kakakakuru. Ion, kawa kina nao tararuan terita ni meau di Eropa. E na tima toa ibu kini, meau roin, meunga roin, merudungin, ori kira kinti kilibas. Terita ni meau, puninga yawin ka upaila, narao tapanin. Ni mua mei tari, au, aon tiata. Are, erike da yei, oin kanara, ni mera, arapai norak, arakarike mani, au mora arariki. Kakawa kina ibu kini, anamakuri, ni kaitara kanganga. Ake erike me bibita kini, kangon tepung, kete climate change. Ina kara waktu buka meru ni kauri ngai yo iron tepo tak ni makuri bukin environmenta apa akari kira kento unik ngi te melar ni manga na de obisin teraruan to taparin ke te ICT dona ni merapata ndoron dikira ke ndoron de environment youth club au tepe wari gi ni kara wa gi ndoron te unik tong takate ibu ibu au takai sak are ana poka to tokwa ana urupai bikta kini kanon pong au ya mama kuri ni urupai amata. E kakawa ki rura ni kapele to waya ni karikipei o ni pupu ki me pota ki o rapata ki kaka kokoro o pun te pota nama tan tapona ko yoni kilibas. Pasinata ki kakawa ki na opungin o pungan ang tirita ni meaung tararua ipa o manna ki rota ki. Ai kai take uwa maguri esikona ni koroi papokan tararuan ararita ni meaung. To wana katokan takarina ko meaung ina ki akaka uwa. Katokan akawa ki ni ika ikawa ririke ki akawa ki ni ika na yetay ni kapung. Tenungwa unika ki ntetongo. Aw kain na marakin na kaya nako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Ni mewa, katokan to urupay na kung merin tali awan tiyap na kaya nako. Aw nana ayapon tau ibugin kain na nung ma amusu. O nawa, liya kiniya kain mo yungara. Tarora kain na rakawa pa anako ng nota. Ni kakawakin na rarita ni mew. O ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriyakin na roka ikakakawakin na rundutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewn. Tiene autotentan. E ora tiene sin kibas. Sa wayan de itaki, oni karike pe itararua, ni kamenua, oni katina toara de itani meu pugiran kai, on tae kararugo, kai kibas.

0: Kwa sa pasana pendong rate, ito korana, if there's a phone in heaven, awa na rena kira un am sahane ne mic man ho. Aya karo koi da narata yan meuri FM 89.9 tameruan te tapakam taye yu, ki te tatan meon taye, ni meo rao de minis aya po awa. Ni meo de minis aya po ni meo wa, e po awa, ki po ni meo wan janon rabaki, awa no wana koi mkenen janon raina. Sena tehimetan pun kana koi kita pio kora audi ne dinai pokim pokin dai tan tabakam tai ai oke sena pun wa kina ko me ara wo won nan ne ka ku kurai na koim kanwan nara kata ide kina mona ki roim ne pon ja wa ne me wa de tai ke enta mon tai ide kayo ke te enta pakan tai ai ai de tarano kanwan te se pangam me tapi me kan ne rona ike na tehimetan ka ku kurai ko an pun nangane ko wo wam Rona ki mekata nua tai kaki mototo, men naratapana makuri, kampana me bisine sakia, te hime toan popouto ka ngoram, te tani me on taie. Senangan muangkane te te pota kini makuri ete me laat.
1: Olin kriter meu, ki te International Day on Biodiversity, te on nape, ipu kamerua kini te pungai uwa bi me uwa ni mei ni katua ririki. Te pota ni yoma ipu kini pungin kriter meu, te on nape, te ririka iu uwa tanga uwa bi me on uwa. O ipopoto yon araka kamakuri ya pera ipukin do takin aron nap kini pas to wala me ipokon napen to nap ade ipoto ka tapu kaberu ipukin tepung era ni kakawa kayo ikena tauroin karape pe na koyeta boto no ma tarongorongon ana war de tau teka ni gidipes ari esen koroi ni terai ka ka kokoru yon kawa kinan no taruan te dite ni meu di Europa ena time to ipukin meu roin mengo roin merudungin ori kira kinti gidipes te dite ni meu Puninga yoin ka upaira na rata panin ni mua me itari o aon tiata. Are erike da yei oin kanara ni mera arapai norak arakarike mani o mora arariki. Kakawa kina ibukin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake irikirike me bibitakini tkanuan tapung kete climate change. Enakara wakti pukamaru ni kauringa yoiron tapota kini makuri ibukin enwaru menta. Ape akarikira kento unonikin kete melat. Ni mangana de obisin tararuan to tapanin kete ECT. Dona ki merapata ndoron dikira ki ndoron jen marment youth club o tepe wariki ngorai wagi ndoron teuni kitong takati ibu-ibu o tekai saki ari anapoka tutokoa ana urupai bikta kini kanon pong o ya mama kurin urupai o mata e kakawa ki rora ni kapele waya ni karike pegi o ni popo ki mepota ki o rapata i kaka kohoro o pun tebota no ame tantapona ko yoni kilipas pasinata i kakawa ki na opongin o pongan ang terita ni meaung tararuai pa o manna ki rotaki Aika itake uwa maguri, esikuna ni koroi, papokan tararuan aradita ni meo. Tawana, katokan takarina ko menge na kia kaka, uwa. Katokan, akawaki ni ika ikawaririke, ki akawaki ni ika na yetai ni kapung. Tenuwa, unikakin tetongo, o kain na marakin na kayanako. Auwa, tararuan tabun kapung ni bugia men, ni meuwa. Katokan taurupay na kun merintari, o on tepe na kayanako, o nana epon tau ibugin kain na nun me amusu. Onowa, Leia kini ya kain mengara, dorora kain narakawa, pa anakona nota, ni kakawa kin naradita ni meu, o ni karikipe ni buka tararuana. Isua, katokan, eria kin naroka ika kakawa kin naruntutong, awa itakawanua kawa kina ni meun, tiani autotentari. Ewara tena sinikiribas. Sawayan deitaki, o ni karikipe ni tararua, ni kamenua, o ni katimetua naradita ni meu pukirankai, o ni tae kararugo, kain kiribas.

0: Am na pena ni Mauri. Si bundi ma dona pen tau ro in karo TV na ko. Ya ni mi au si buke mu kwe are imme ma dana nom. Ni kan no ngora au ni matta kunu pai ka ari ki. Na pen ma gidi bas. Jo na be au ite pite pike.
1: Pon te bebe te arona. Pa pon si am screen ana tau ro in me ngam. Ko si ka pa hate bu pate tarai buke ni karo kwan nam TV. Au ko kona na pen nori pai ka ari ki na pen mei. Te pite pike o te on na be.
0: Sasinga ina am tianu a kiri wan TV. E pun tei matone pene ka bataku kun kanuan na nau sin tei giri pas are ka koroki. Nongono kon na pemei tipe tipe ke o tio nata e pun dei sina kon na pen ka in tei nari i tirani suon te montai riki o tio ro on te tei riki. Tio e suon te moni ngapong tipe me uon te wono awai tia wa awon.
1: Aurina, nga ia wakaan runga na nakapi me suon ni nome tape me kiri pas. Au am kiri wan TV ene me ngaroni kon na pen te tayan ni kong uraiko. Oni kame ta kuku ni pai kariki ni kanwan na program to kone te ni kaino ameta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pina basi mai. Ami katana wata ake ina kuna nungraya ke oni meta kwa kina ki yon te TV na kwa iya tibota na ameta.
1: Onkwe ere kukaina nua tira vere vena mpuotaki si tauro ina pina ni karoi ya na kuna nere kutangiria me puona ae me tiroi.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauro ina pina live ni mpuotaki. E pupura nika sewa taake ya matakuwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po ni karukwan nam TV ya nwenga me te pupua te tara. Oye riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungu akea, akea awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungu akea, nimeuwa taporu akea, nimeuwa wawwa. Leitaki merongonongwa ikapuu. Ipun kata meruwa amma jata yon paye kariki on kami ngoroiko ni katuapung men kiriwan tiri.

Umgebung kei Memory FM 89.9 Panan kiri besen kuawa. Ari wawasi na koi rongrong wai ka kuawa. Jirei takati awa yanini ay kari teki mati buwata ngamit. Memory FM 89.9 Tista kongraya kiri bes on risiya ometa nsita wana dinanong panana etangiroi mendo ni mekinat.

Nei te metan tonga wanere nā kina pei ron te tonga re tapene a tapa ua mea kuna nana pere te tokora nāne. Kwa ua e san ane pōna ko te māne ane ki e mea sikuni meau ni kuna nā mea tangini panāna rangin tangiro ai ki. Men kuna nāne tokora nāne akaro koira naratai on meauri e whamai tina mpai nāin. Wapui mea uawa te mene sinkai mea nā ua. Uri ngāre ni pōn te awane mea ua. Kona mea ngatauroi nongorai tai an rongorongo. Mentero ni kariki rongorongo awane te taire ya moana kina paia ikan wana raka tairiki. Ipa ken tairiki nampo ngai yo. Ntarumia ki mea rani mea wakia. Ke ntarumia ki mea rani mea wakia imuin ara rongorongo ke narunda kupanta tana yai yai. Ayere te ime toi rarikiu napon kakamea kuri ki mea reitan nara kapakam tai yo na kwaim. Anene aika te ime toan rengai pukim. Asina mga ngante te ware ni yere nei te wawa merana nanene.

0: am na tane ni mawri si bundi ma dona kan tawro in karo goy tv na ko yana mi yau si bugum ko ya are imma ma tane nom ni kan ngo ngura aw ni matta kuni pai kariki na pa magri bas jo na ba awi tipi tipi ki
1: ponte bebe te arona pa ponsi am screen ara tawro in me ngam posika pa hate bu pa ta rai bugin karo kan nam tv a ko ko na ba nori pai kariki na pa mei tipi tipi ki o jo na ba
0: Sasinga ina am tiano akiri wan TV. E punti ima tona pene kapatako kuni kanu wan nanao sin tegiri pas are kakoroki. Nongonokon na pen mei, tipitipiki o tion nata, e punda isina kuna pen kain tainare itirani suwan tamon tairiki, o tion rawan ta tairiki, tiawa suwan tamon ngapong, tipi me wawan ta wano awai tiawa awan.
1: Auringa, ngay ya wakan rungan na nakapi me suwan inome tape me kiripes. Awam kiri wan TV ene mengroni ko nepen tetayan ni ko ngurai ko oni kameta ku ni pai kari ki ni kan wan na program to ko meten kai ma meta
0: on kami ministries NGOs open kampana no si tawro ina pen bisimai ani kata no ta ake ina kuna ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet botan no meta
1: on ko e are ko kaina no tere vere ben nampo ta ki si tawro ina pen ko roi na kon na ko tangiria me pona ai meti roi
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauro yun even live ni potak e pupura nga si wataki ya matakwa kinana yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga mette pupua tataro o ya riki nape na koim de VIP ke tipakani po ibukin ng pupa into sin trading.
0: Taita para ibukin ng kanimea tata ori taki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenung watawana. Ke isu watenu wakea, ni meu wataporo wakea, ni meu wawawa. Deitakin merongonongai kapu, ipun kata merua, amatata yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katopong, men, kiriwan, tiri.

0: Hamna tena ni meuli. Si pundi ma dona pan tauro in karo koi tivi na ko. Yana mi ausi pugi mkwe ade imeme tena nom. Nikan nungo ngura au ni matako nupaye kariki. Na pa megini bas. Tio nabe awai tipitipiki.
1: Punti pipi tiarona. Papun siam screen na tauroi ni mengam. Posika pakate pupate tarai pukin karuan nam TV. Ako kuna na pe nuri pa ikari kin na pe mei. Tipitipiki o tio nabe.
0: Sasi ngay na am tiano wa kiriwan TV. E punti ima to na pe nakapataku kuni kanuan na nausin tegi ribas. Are ka koroki. Nungarukun na pe mei. Tipitipiki o tio nata. E punti isina kuna pe ngkai intay na are itirani suwan tumon tayriki. O tio rewan tayriki. Tio ay suwan tumon ngapong. Tipi ima uwan tawano awa itiawa awan.
1: Auringa, nga ia wahan runga na nakapi mai sua ni nome tape me kiripes. Au am kiri wan TV ene me ngaroni ko nepen tetayan ni ko angurai ko. Ho ni kameta kuku ni pai I kariki. Ni kanwan na program to komete ni kai nome ta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si tauro ina pene besumai. Ami katana wata ake ina kuna nungurai ake one meta kukina ki yon te TV na ko iya tebota nome ta.
1: Onkoye ere kukaina nua tere vere vendam puotaki. Si tauroi nepe ni koroi ya nakon nere kutangiria ne puona ee me tiroi.
0: Saksi ina yane menkami ministries o NGOs. Si tauroi nepe ni live ni puotaki. E pupura nika se wataki ya metakua kinana. Ion te kiriwan TV o te social media.
1: Uringa riki, are menika pakaan puon karukwan nam TV ya nmuyenga me te pupua te taro. Oye riki nepe nakoim te VIP ke te pakanipu ibuki nam pupa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata, ori itaki menamba aikai. Isuwa tenunga akea, akea awawanunga tenunga tawana. Ke isuwa tenunga akea, ni meuwa taporo akea, ni meuwa wawa. Ne itaki merongonongo ikapou, ipun katamea rua, amateta yon paye kariki. On kamingo roiko ni katoa pong. Men, Kiriwan TV.

roi me Iran, i min di posa ke osana ko bayani ka mainan sang kai te poro roi. E tako te rongorong me Amerika pa, te poro roi an, o ina kana ua kiriki, katokan te kakasi in te men, a yano pui riki te pong, kaukan te merawai te Strait of Hormuz, o me roro o riki, ipukin na nawaki ki Iran, ni makuri me tini ukiria. E tako Trump, pa ia wakin kai me roro ai kakakawaki, me apondia I te rai ka wawa ni wāki me te karaurau, te aropa ana es roi e iepepeiri ake anariki pakanuan te poro roi. Te ripos me Iran o e te akinaki, pa aisi te wana ke wawa kanuan te meroro ai ka atua I poroi e I te rai ka wawa I kai, o I minna kane au iakonane pendo senako te poro roi. O yese rusa ni kakipeia na misaira wana drones, ntaketini itapo I kaka kakoro yo ni Ukraine, te taiti keanako. E te ahina ki pa eraka yon te pupua na misaira wana drones a ki eka pongana ini puakana ye yon Ukraine. E tako na peristensi Ukraine e velo to me. Zelensky pa atun kavan Ukraine e kliv ngaya are e taketena na nakakipe misaira o drone rusa e on taketena ki digitabo tabewa yon tepe are e yon same rusan. Ye ye men nome take ame te I kliv on makurun tabewa ape a ki korakora terpetau yei. Menna na misaira wana drone, ntapu wakanen te tairi ke anaku. Oira ka yon te pupua me taake aikuaki. Yei na peta yeni katitei, aki aka pongana ki bukin te meaka, aki auru peke peke nape, niko taki mea te reidei, tapu ni ka me taku I bukin te katangitang, au euru aki nape, te umani pong. Eri posena ke menna na wapisirusta, I bukin te tanga ni puakapa te wana me ipuakon ana misaira ya ka pongana, ponte erosenik, aiposonik, Misao, ari eka kwa waki pa erangi ni korakora o naki konane pe ni kasi yaki nka iye pundangi ni pirimaka o ni konane ka tuatua I kanoa ni kasi ime misaira I buki ni kariputa wana I maindo konane na takete. E takuri ki rusa pa anapuaka ya korakora ei po ni kapuwa ni minna na waki ni puaka na pe I Ukraine ari e takete na yei etapo ni metu ate interirei o ni maisa I kamete me yei. Me etaku Ukraine pa tekateitei ari takete na e po ni kapuwa naki iroia anatausa rusa. Ako pun tiyan ito nung rana ko ni panani kiripes sa kanito kinongorong, ipukin nung ram. Aki asa rin kinikatawrawa kimen na naruunikarikinongorong panani kiripes.

0: Kwa sana pa nung rante, to na ni minam dong rong iron te, tawari toki kaureata me kunana. Aya karo koi dan narata in kai te pi mono wa te menesti min de mewa. Te tai ayu ari senang tawrain wa ki na kon narawa ni kakati pusa te te ni mewa kia. Na yare ngko yane to angkua kamen ni kakan tani ngamai kan ne ke, ani kan kana kuana pe amkati kiroi. Aya kia pona ion meuri FM 89.9 naran mewa kia. Ayo mangkane te sena kaina kuana kon te tai. Ke sena kaina kua na kon nara sa popoto kara ni mea wakia ina nande te wiki apu a te kai project tade ngayang kane ya manena ara ni mea wakia nda pakanta yayu bukin te wiki ay ngayere men nam tapa ni kongurame yay a senang kana kua mangkane te tayong rai kinan na narungurungu te muantai ke oil mulina ya tauroa ina pene pusmai ku yon nara ni mea wakia Nara nampa ne isu wane mea wakia taporo uowa, awa isu wane mea wa. Kamu nebeni ni meuri tena sengkibes ni makini makorore, jonan raina merafaki opa nebe. Kwa teepa, ante ya manena am ni mea wakia dubi kiei. E manena am dakakarwa di ni mea wakia punta karikitake. E dikiribes Australia Infrastructure Program. Kina taki narana ette kai. Am karikitake yu e manena ki ronde tau teka na Australia. Ibu kinta pena e pohutuhan makurinita teitei. Aki a manena ki ronde tau teka na Australia. Narun ayaw sin katani Brisbane na rita korunga kina taki narana eti KPS Kete Kiribes Police Service
1: Perex
0: O te maketi eta tan kaini mapuria ki peso Nua khan me te peso runabouts Ibukim kapona wan ika me anakaroba I te Kiribes O eya taki narana pa te Open Integrated Markets Kete OIM Te maketi ayo arena ti me tan nan office te customs On Wahan with the roundabouts at EPSO. Ikawa waki pa inamanta in orawan makuri ni katitei o inapes te kakamakuri me te kapiror o te bubu da in te makuri. Inge nani o ayoto wana tapen ng karikirake e te kai. Ina taraya patani makuri me ake irikiriki me te makuri ni katitei anamenu o ne mekina te mga roin da in te makuri o isinanipun awan te makuri. Seksi ngaya me te mga roi na pe me te botu na meta me wake a khan me makuri ni katite ye kai e te natu andi ki batu wana me kukon tapen te kai oi puki nane oi asa te kai ni karikei ana po ke kau rau rai puki ni kusmayan tang tang me iamo ni kata me erwa ni rikere ke me te makuri ni katite a ke e tararuai naru na yaos ni kata ni ye Brisbane na ari takurunga I moana na headquarter te bota ki ni Brisbane ni peso O te market ari te kankai ni ka pupunga ki korawana. Ari inetan na nopis te kastam, irarikin te peso runabouts.
1: Pogi, aki a teki a khan ni arana ki batinan Grievance Redress Mechanism ke GRM boxes. GRM boxes sa ikai a susuwa ke ni katua wiki men na nopis te kai. Ibukin din anuan roi tang tang, me kata merua aki a karina kin te pogi a ikai.
0: Seksi ngaya me tang-tang me mui pua kan katoen yu e taan makuri. O pun taan mea kan wakhaan me makuri ni katite ya aki apu utuha ki iron te kai. Ako naan pen ni karinaki in te GRM box. Idarikin naan ni ongkana yeiri ki amkukone kana mekin onu nori in taapu ni katite iro iya naake. Atat yakini makuri ni katite aki apu utuha ki in te High Commission Australia rin anongan anakarikidaki e te kai naran ngay kai. To wana kama kurai a tei ka waririki ki yang tiririki a tepi na wano tiririki. Wawa kapu anakin te a tei ka a kiriai on ka tori ka ki mai reta an karo te makuri ni ka tei tei. Te nua kairaran te menna na kon karo an te makuri a yaki kukurei narun makuri ni tahako. Awa kaswa a yakin te menna ibuki ni karo an te ripose ni makuri ka a kiriai. Nime awa anganaki a tei pain tangira ke katoka a kiriai tepi wan mamana. Onoa kainan lan te pakamani bukin takarike makurin tahapun katitei. Ake, etara ruaya te kai. O takai suwa makurin te pakani kawairi kita piuwa. O arumi kamu ya puakan na koya aine mea tei. Inanan me iralikin anatapun katitei eka atara ruai te karikirake e te kai. Kanarna bako kupen nori kananekin on nungwai kai. Weakuan di boseni makuria kanne na konananan bantare puon te kai. Isuwa ni mewa towana, wowa ni mewa towana ni mewa. Ken the mail at the kaisetcarding@detrotech.com. Ken tawariran na robis ken the personal to itaburuan. Uring are tapiran ka pene taraguan tirau at the moy roy on the post na rin hibubuki ibukin karukurawan roy na makuri ibukin tarante itira ay natekay.
1: O ibukin na pene mirurumo at the repost are kukarukoy na nang behira kinikarin na inanan na GRM boxes at pene ni men roy. Am ribos ada kuna koroi aku kuna ane kota ye yaram ngkoi te setang tang ki aku kuna ane penda ki. Tepa ye yaring ini kakawa kiri ke pene ru koi nano ni pehira am tang tang me am tata me rua nili kiri ke me makur ni katiti ya ki etara rua ita kari kira ke ete kai. Baya man tapanin onu koro roi nano nana makuri inanan pusmayen me kekan mi tang tang o kata me rua naku ntai nana pe eri ye.
0: Me kata merua nire kire ke me makurin ka titi ya ke taragwai ta kari kira ke ete kai. Payong ang tapanin on kururoi na nana makuri inanan pismayen me ke khan na mitang tango kata merua na ko mitay na nape eriay. Kuna sisira ki pa bukin tira te kai etara na pe titira ayo. Eng, ayo bukina. Petangiri ete kai pa na kere ita ke me ayan naro ni kampana ni ka titi ya ni kilipes. Me anatan makuri opotan na me takia wakhan. Menirigiri ke me makurin ka titi ya ki taragwai anapun pen roi ni nanu. Taragwa ki roi o nemekina ke me ngaroi inan tayin ke makuri. Inyan nane o uringari kere GRM boxes ke po ki bikini kesemayan tang-tang. Me kata merua nirigiri ke me makurin ka titi ya ki taragwai ta karikira ke te kai atau roi ka inon ayaw simu kata nye policeman nare e makuri ya ki katiana itakuronga. Iman nama piste polis itu kata, orang non dapat temaki ti peso, ari es patata pe makuliana. Temaki ti yo, ari eti metan obisin te kastam si peso.
1: Nuahan mete wana pause.

0: Ara tai mong kai wapi mewa te menese min te mewa. Rangi ni pai si te tai ke a te awa no wa. Tukin roi ara. Amma wani kakak pusa yu ngai ere tai tata para. Te pon te ime tona pangkai ni mawa te rai na kantani ngai. Au tare pon nanan tape wate tai in kanaruna pa yei te tamarara. Asa mga kawa keri kina konnara. Ara sa papo utokara ni mewa ke. Narore, eru kwa yu. Meuri tene mewa ke.
1: Meuri.
0: Nah, iya, kalau mau ringke, aku taruh pun dah iya. Kalau mau ringke, itu ada lagi. Tapi sila kengkan ni nak kau mereka angai. Antai ya mana nama ni mau angai anda pengai. Ay, kapara po rin na utare po nani kaya ang kaya si ito kinapamengen nani sina mga kamawan, mga nora di karimoy na. Mayuri, tani may wakya. Mayuri, tani may wakya. Ah, yay, to yay, te, takangana pa na utare po na yung kaya ki... Tetapi kita itu ya kita pernah enak. Mengen nanti yang kita yayu sih na, kau kari kita tay. Anakku nara sponsor, nara ni mewah kita takkan tani apa. Corona ini nara ni mewah kita sih na kau kari kita rongrong ayu. Kayi pun gaya. Anak sisirah kapan pernah ni kayi nasi me kanuan wan nara responsa. Kamu tu ni mewah di tengah sergibes, memakin nak korre. Jangan andai nak merafaki apa mereka. Kau tanya apa? Antai yang mana nak am ni mewakia dewi kiai? Eh mana nak am terakhir waktu ni mewakia pun terkari kita ke? At the Gilbert Australia Infrastructure Program. Kena tak kena rana at the time. Am kari kita ke yo? Eh mana nak iron betul terkam Australia? Ibu kita pernah Apple tuhan makuri kita titi. Aki am mana nak iron betul terkam Australia? Narun ayaw sinatani Brisbane narita koruma kina ta kina rana at the KPS kete kripes police service Perex o te market te eta pangkai ni mapuria ki peso nuahan met te peso runabouts ibukin kapuna wan ika me anakarobai te kripes o eya ta kina rana pa te open integrated markets kete OIM te market ayo arena te metan na office te customs on wahan met the roundabouts ari peso. Ika ko waki pa ina nantay para wan makuri ni katite o inapes te ka makuri met ka peror o te bu nantay nte makuri. Inge nan ni awa yoto wan at tapen ng karikira ke ete kay. Ina taray pa tane makuri me ake irikiri ke met makuri ni katite ananenu o na meke na te mga roin tay nte makuri o isinanukun awan te makuri. Seksi ngaya mete mengaruhi nape mete botol nama tak me wakie akan me makuri nika titi ye kai. Iti natu andi kita tu wana me pukon tapi te kai. Oi pukin nane oi asa te kai. Nika riki ana poki kau rau re pukin kusma yang tang tang. Me iya mo nika te meruan ni dekiri ke mete makuri nika titi. Aki etaraguai naru na yaus nika tani ye Brisbane nak ari takurong. Imon nana head kota te bota kini Brisbane ni peso. O te market ay ito ang kain ka punga ki karawana. Ari inatan na naopis te kastam, irarikin te peso roundabouts.
2: Pogi, aki ate ki hanya arana ki batinan Grievance Redress Mechanism ke GRM Boxes. GRM Boxes ay kaya susuwa ki nikatuwa wiki men na naopis te kai. Ibukin din na nuan roi tang-tang, mekata merwa, aki akarina kinte pogi ay kai.
3: Seksi ngaya me tang-tang me mwepua kan kapen yu taan makuri. O pun taan mea kan wahan me makuri nika titi ya taki apu tuha ki iro te kai. Ako naan pen ni karinaki the GRM box. Irarikin naan yung kanamiri ki yung kukune. Kanamiakin omu norin taapu nika titi iro yan hake. Ata tiakini makuri nika titi. Aki apu tuha ki inti High Commission Australia rinanong yan anakarikira ki e te kai naran na ikai. Tuwan kama kuraya teh ika waririki ki yang teriki atipi mewanu teriki. Wawa kapungan akin teh ika akiri ay on katori ka ki mayroyatan karo te makuri ni katei teh. Tenua kairoran temenna na kon karo an te makuri ayaki kukuri narun makuri tahako. Awa kaswa yakin temenna ibukin karo an teri bose ni makuri ika akiri ay. Nimeawa anganak kia dei pain tangira ke katoka kien tipe on mana onowa kainan lan te bakamani bukin takare ke makurin ta pun ta dite ake etara ruai te kai o ta kai suwa makurin te bakani ko wairi kita peuwa o aruni ka me puaka na goya aine me dei inanan me iralikin anata pun ta dite e ka tara ruai te kare kira ke e te kai kana no bako kupen nori kana nekin on non wai kai wea kwan di bo seni makuria kane na kona na namba ntare poon te kai isuwa ni mewa towana wowa ni mewa mewa towana ni mewa ken te meri te kai safeguarding at digitaltech.com ken kawarina na robis ken te peso loj tu ita kuronga uringa re tapira ni kapene tare poan te rau o te moi roi on di bo sina rin ni bubuki ibukin karukurowan roi ana makuri ibukin tarante itira ei na te kai
2: O ibukin na pe miro rongo o te ripo sa reo kukaru koi na nana beira ke ni karina ina nana ra GRM boxes a pene ni menu roi. Am ripo sa reo kuna karoi a kukuna ane kwa ta yeya rang ngoi te sa tangtang ki e kukuna ane pe ndaki. Te pa yeya rangi ni kakawa kiri ke pene ro koi na nana beira am tangtang me am kata me roa ni te kiri ke me makuri ni kati iti a ke e tala roi te karikira ke a te kai. O ya man tapanin o nukuru roi na nana makuri ina nana pispayan me ke aka na mi tangtang o kata mea erua nako ntai nana pe eri ei.
3: Mea kata mea erua, nirikiri ke mea makurin ka titi ya ke tara ruai ta karikira ki e te kai. Pai yongan tapanin o nukuru roi na nana makuri ina nana pismayen me ke kaan na mi tangtang o kata mea erua nako ntai nana pe eri ei. Kona sisira ki pa bukin tira te kai e tara nana pe titira hiyo. Eng, hiyo bukina. Pai tangiri e te kai pa nakeri ta ke mea aien na rune kampana ni ka titi yon kilipes. Me ana tan makuri o botan na me ta kia wakan me nirigiri ke me makuri nga te iti ki a tararuai ana puni pen roi ni nanu tararua ki roi o me mekina te mea roi ina nantain te makuri inge nane o urinari kere GRM boxes ki po ki bukin kusmayan tang tang me kata me erua nirigiri ke me makuri nga te iti ki e tararuai ka karigira ke te kai ata uroi nga ingon a yao sima kata nge policeman nare e makuria ki tatiana i takoronga i moana na office the police e tukata. O no na pe te maki te peso are e svatata pe makuriana. Te maki te iu are e te imetan office in the customs i peso. Nua kaan me te wana paus.

0: Mä yritän, mä huankin. Mä yritän, että puhun meijä. Mä yritän, mä huankin.
1: Mä
0: yritän. Mä yritän, että mä huankin.
1: Mä yritän.
0: Tarhan ei ei tee, takahan tänne tarpoon ei ei, kun mä yritän, mä huankin. Te poni ai te ta kanga nana ta re poni ke ga ye ki ngo te ta pana ke nga me nge na ne a sina ka ka ri kite ta ina kona responsa kam de ni me ori te na se ki des me ma kin ma kor re jo na dai na me ra fa ki o pa na be ko te pa an te ya ma ne na am ne me wa ki du bi ki ai e ma ne na am ta ka kar te ni me wa ki a pun te ka ri ki ki e te ki des Australia Infrastructure Program ki na ta ki na ra na e te fai am ka ri ki de ke yo e ma ne na ki ro te ta te ga na Australia i bu kin ta te na e bo to han ma kor ni ta te te a ki a ma ne na ki ro te ta te ga na Australia Narun ayaw sin katani Brisbane narita ko rung kina ta kinarana at the KPS Kete Kiribes Police Service
2: Perex
0: o te makete eta tangkai ni mapuriya ki peso nuwakan met peso runabout ibukin kapuna wan ika me anakarabay te Kiribes o aya ta kinarana pati Open Integrated Markets Kete OIM te makete yo arena ti metanana office te customs on wakan met the runabouts ari peso Eka kwa waki pa ina nanta ina para wani makuri ni ka teitei o ina pes te kaka makuri me te kapiruru o te bubu nta ina te makuri. Inge nani o wa yoto wana tapia nam karikireke e te kai. Ina taraya pa tani makuri me ake ilikireke me te makuri ni ka teitei ana menu o na mekina te mga roi nta ina te makuri o isina nukuni awa nta makuri. Seksi nga ia me te mga roi na pe me te botu na ameta me waki a kaan me makuri ni ka teitei e kai. Eti na tuan di kubat tuan na may pupunta pin te kay. Oy bukin man oy sa te kay. Nikari kay anapo kay kawaw re bukin pusmayan tang tang. Me iya mo ni katameru ni di kiri kime te makuri ni katiti. Aki itararuay naron na yaws ni katani yung placement na arita kurong. Imon na nahit ko at ipota kini placement ni peso. O te makita ni te kang kay ni kapunga kay karawana. Ari inatan na naopis te kastam irarikin te peso roundabouts.
2: Pogi aki ateki hanne arana ki patenan grievance redress mechanism GRM boxes GRM boxes sai kai asusu wa ken katwa wiki menna no piste kai ibu kin dinan wan roi tang tang me kata merwa aki akarina kin te pogi ai kai
0: sexy ngai me tang tang me mue pu akan ka teni tan makuri o bun tan me han wa han me makuri ka tite ya aki apu to ha ki iron te kai Ako na ni pene kali na ki the GRM box. Ida di kin nam yung kanayi di kiam kukuni kana makin onu nurin tapo ng datite yo yan ake at tiyaki ni makulin datite. Aki ako to ka ki the High Commission Australia rin na lang anakari kita ki ete kai naron na kai. To wana kamakuraya ate ka wari ki kiyan tiri ki ete pino ano tiri ki. Wawa kapuha nakin te ate ka akiri ay on kator ka ki may retan karo te makuri ni ka teitei. Tenua kairoran te menna na kon karo ang te makuri ay aki kukuri narun makuri ni tahako. Awa kaswa ay akin te menna ibukin karo ang te ripose ni makuri ay ka akiri ay. Nime awa ang anaki ate ay paing tangira ke katokaki ang te peon mamana. Ono wa kainanwan te pakamani ibukin takarike makuri ni tahapon ka teitei. Aki etararuai te kai. O te kai sua, makuri ni pepeka ni kawairi ki te peua. O arumi ka mea puaka na koia aine mea teai. Inanon me irarikin anatapon ka teitei e ka etararuai te karikireke e te kai. Kana arno bako kupe nori, kana mekin o nungwai kai. Wea kuan di boseni makuri a kane, kona nanamban tare puon te kai. E isua ni mea watowana, wowa ni mea wa, ni mea watowana ni mea wa. Kente meri at the Kai Safeguarding at digitaltech.com. Kente kawarira na robis, kente peso loj tu itakuronga. Uringa re, tapira ni kapene taraguan tirau o te mui roi o mri posi na rengi bubuki, ibukin karukurawan roi anamakuri, ibukin tarante itera ei na te kai.
2: Oibukina pe mi rorong o adiri po sa re ko karu ko ina nan beira ke ni garin na nan nara GRM boxes apen ni men roi am ri po sa re ko na roi ko na ne ko ta ye ram ko ite sa tang tang ki e ko na ne pen na ki te pa ye ni ka hawa ki ri ke pen ro ko ina nan beira am tang tang me am ta te me ro ni ri ki ri ke me ma ko ni ka ti ti ya ke e ta roi ta ri ki ta ke te kai Bayangan tapanin on kor roi nan nan mapuri inanon pusayan mekehan mi tantang o katameru ano ko intay na nape area.
0: Na katameru ni digiri ke mga makuring katiti ya kaya taragway tagari kita ki etkay. Bayangan tapanin on kor roi nan nan mapuri inanon pusayan mekehan mi tantang o katameru ano ko intay na nape area. Kung nasisira kipa bukin tira etkay itarana pa tira yo ing ayo bukina. Petang ini ada kai pana kiri tak naik ya naro ni kampan ni kat itu yang kiri pes. Me anatam makuri apa tan nama tak ya wakan. Me niri kiri ke me makuri ni kat itu ya ke tararuai anapun pen roy ni nalo. Tararuai kiroi or me meki nanti yang roy ina nanti tak makuri. Ini nane uri nari kiri GRM boxes tipu aku bikin pesmayan tentang. Me kata meruah ni dikira ke me makurin kata itu ya ke etararuai tak hari kira ke tekai atau ruai engkau mohon ayau sih kata ni policeman nari e makuria kita cian itu korong imon nama police polis itu kata on no nabe temaki ti peso ari espata tapi makuriana temaki ti yo ari eti metan obvious in the customs ti peso
2: Muhammad Evan Paus.

0: Ayon na rin, may wakin na rin. Aratayin kayo, ito po yung meruway wa de minis na konti awa ono wa na karinaw tara po na iyo. Mayuri, tali may wakin.
1: Mayuri.
0: Mayuri, ngayon ko tara po na maya.
1: Pwede
0: ko na mayuri may pwede sa wala tapa na may kan. Ayude, this is Raki Nakoim. Karautega na utarepon ayo ke, toye ite, itakangan na utarepon kay ite imeto anakyong utepanake, men nanurari ka utarepon na rimay na.

0: Mary, te ne meo aki. Mary, te ne meo aki. Ate, yai na pete ta kangan na utare po nero kayo. Engen nan dite te sangora kay sa tapen wawakan na kon po naratay sina kakari kita tay na kon na responsa. May narungurungoy man mga nora na kay mayna.
1: Kam na pinin na ulit na sa gibes, may makin na kurre, John and Raina, meron pa ki o pa na bet. Kwa tayo pa, antay ang manina ang nimewakya duwi kiya. E manina ang takakarwa din nimewakya punta parikiraki at the Gibes Australia Infrastructure Program. Kinatakin na rana at the five. Ang karikiraki yu e manina kiro kita o teka ng Australia. Ibukin tapin na e po tukang makulini katiti at kaya manina kiro kita o teka ng Australia. Naroon ay yaw sinta ni Brisbane na rita ko rung kinataki na rana at the KPS, Kete Gribes Police Service,
2: Perex.
1: O te makiti eto ng kayo na mapriya ki peso, nuwakan me te peso runabouts. Ibukin ka po na wan ika me anakarobay ti Gribes. O eya taki na rana pa te Open Integrated Markets, Kete OIM. Te makiti ayo ari na ti metan na office te customs. On wakan with the roundabouts at a peso. Teka ko waki pa inaman tayin orawan makuri ni katiti o inapes. Teka ka makuri na teka pirur o tibu. Dayin te makuri. Ingen nani o ayoto wana tapin ng parikireke e tekay. Inataraya pa tani makuri. Me aki irikiriki na te makuri ni katiti. Anamenu o nanaki na te mengaroin tayin te makuri. O isinanipun awan te makuri. Seksi ngayon na tumingaroy na pinatibot na namita na waki akan na makuling katitiye kay. Iti na to ang dikipatubo na may pupunta pin te kay. O ipugin nani o yasa te kay. Nikarikay ang napuwag kay kawraw na ipugin busmayan tang-tang na iya mo ni katameruan ni rikiriki na tumakuling katitiye. Aki itararuway na rin na yaws ni kataniye Brisbane na arita ko rin. Imon na nahit po at atibota kini Brisbane ni Peso. O te makit ay nitagang kain kapunga ki karawana. Ari inatan na naopis te kastam, irarikin te peso runabouts.
2: Pogi, aki ate ki akan ni arana ki patinan Grievance Redress Mechanism ke GRM Boxes. GRM Boxes ay kaya susuwa kin katua wiki men na naopis te kai. Ibukin din na nuan roi tang-tang, mekata merua, aki akarina kin te pogi ay kai.
1: Seksi ngayon may tang-tang may muipuwa kan kapen yung taan makuli. O buntang niya kan wakan may makuli ni katiti at akiyabu to haki ilong tekay. Ako na nipin ni Karinaki the GRM box. Idarikin namin yung kanayari kiyang kukuni. Kana mekin o munurin tapon ni katiti ilong yan haki. At at yakini makuli ni katiti. Aki ako to haki in the High Commission Australia rin naman na anakarikiraki at tekay naroon na ikay. Tuwan kamakuraya te ka waririki ki yan tiriki at pino ano tiriki. Wawa kapuhan akin te te ka akiriay on katori ka at may retan karo te makuri ni katiti. Tinua kairuran te menna na kon karo ang te makuri ay aki kukuri narun makuri ni takako. Awa kaswa yakin te menna ibukin karo ang tiripose ni makuri ka akiriay. Nimiawa ang anakia te paing tangira ke katukakiyan te pion mamana. Onoa kain na nuan te pakamani bukin takarike makurin tapon katiti aki itararuaya te kai. O te kai suwa makurin te pakani kawairi kita piwa o aru ni kamuye kuwa kanakoya aine me te inanon me iralikin anatapon katiti e ka tararuay te karikireke e te kai. Kanarno bako kupen nori kanametin on nung waikai wekwan di posini makuria kanne nakonna nanamban tarepon te kai. Isuwa ni mewa towana, wawa ni mewa, mewa towana ni mewa. Kente meri at thekaisafeguarding@digitaltech.com. Kente kawarira na robis, kente peso loge 2 itakuronga. Uringa re, tapira ni kapene taraguan tirau o temui roi om di pos na rin ni kukuki, ibukin karukurawan roi na makuri, ibukin tarante itira ay na tekai.
2: O ibukin na pa mirungurungo o tiripuos are ko karukoy na nang beira ke ni karin na inanan na rachiyar mboxes a penu ni menu roi. Am ribuos are ko nakaroy ako kunaan ko atayayarang ngwete sa tang-tang.
1: kiego ko na na penna ki te pa yareng ni kahawa kiri ki penna ro ko ina mi peira am tang tang me am kata me ro mi de kiri ki me ma kurni ka tite ya ki etar ro ita kari kita ke te kai pa ya man tapanin on ko ro ina na na ma kuri ina non pisayan me ke han mi tang tang o kata me ro na ko ta ina na pe eri ai me kata me ro mi de kiri ki me ma kurni ka tite ya ki etar ro ita kari kita ke te kai pa ya man tapanin on ko ro ina na na ma kuri inanan pismayan me kaya kaan na mitang tang o katanero ano kung tayo na nabe eriay. Kung nasa sila di pa, pugin tira te kay itara na pati tira ayo. Eng, ayo pugina. Pero tangiri te kay pa na kaya rita kami ayan na rin kampana ni katiti yon ni Kilipes. Me anapan makuri o putan na mita kaya wakan. Me nirigiri kami makuri ni katiti ya ki ataragway. Anapun pen roy ni nanu. Tararua ki roi o nameki na temi ngā roi ina nita in te makuri. Inge nāne o uringari kere GRM boxes ki poa ki bukin pismayan tang-tang. Nā kata me erua, niri kere ke me makuri nga teitei a ke e tararua i takarikira ke te kai atau roi nga inoan a yaosi me kata nge policeman na re e makuri a ki tatiana i takoronga inoan na office the police e pupata. O nō na pete maki te peso a re espatata pe makuri ana. Te maki te yu ari e te imetan obis in the customs i peso. Nua kaan me te runabouts.

Mauritius. Women Creator Now, iti International Day on Biodiversity. Ito na pa, ipo ka meron wakin tapong ngayon, wapin may uwan ni may ni katuwa diriki. Tapos tanong yung may bukin ipong yung tirita ni mayo, ito na pa, tiriti kayo, wawata nga wapin mo nawa. O ipo po to yun, arakakam makuriya pera, ipukin do takin, aron na pa. Kinibas to wala may ipokon na pa, ito na pa, ari ipo to ka tapong ka meron, ipukin tapong, arang ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karapi pa na kuya tapo to naman, tarungurungun, anawag di tautea ka ni kinibas, ari esan karoy, nitiray kakakakuro. Iyon, kawakinan na otaruruan tirita ni Mew, iti Europa, e na tima to ay bukini, Mew Roin, Mew Roin, Merurungin, ori kita kinti kilibas. Tirita ni Mew, puni nga yawin ka upayla, naratapanin, ni mua may tari, o, aon tiyata. Ari, erike ba yay, oin kanara, ni mera, arapay na orak, arakarike mani, o mora arariki, kakawakin ay bukin, anamakuri, ni kaitara kanganga. Ake, erike-erike may bibitakin, kanwan tapong, kiti climate change. Ina karawak tapo kameru ni kauring ayo iron tapo ta kini makuri bukin environmenta apa akari kira kento ono ni kengi te melat ni mangan ari abisin tararuan to taparin kete ECT dona ki merapata doron dikira ki doron de environment youth club o tapi warigi ni karawai wagi naron teuni kitong takati ibu-ibui o takai saki ari anapoka tutokoa anaurupai bikta kini kanon pong awaya mamakuri nurupai amata. E kakawa ki rora ni kapene to waya ni karike pegi o ni pupu ki me pota ki o rapa tai kaka kohoro o pun te pota nama tan tapona ko yoni kilibas. Pasinata i kakawa ki na opungin o pungan ang tirita ni mea untara ruwai pa o man na ki rota ki. Ai kai take uwa maguri esi kona ni koroi pa pokan tara ruwan ara deita ni mea. To wana katokan takarina ko meangin na kia kaka uwa. Katokan akawa ki ni ika ika uwarilike ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenungwa unika ki ntetongo. O kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ibugiyan men. Nimewa, katokan taurupay na kun merintari awan tiyapin na kayan ako. O nana ayapon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, layakin niya kain mingara. Torora kain narakawa pa anakunan nota. Nikakawakin nararita ni mew o nikarikipay ni buka tararuan. Isuwa, katokan iliakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa'y takawanua kawakin na ni mewn. Tiyani, autoritin tali. Ewa rati na sinikilipas. Sa wayan deitaki, o nikarikipay itararuwa. Ni kamenua, o nikatimatoa rarita ni mea upugilang kay, o ntahe kararuko. Kain kilipas. Nikarikipay.

kindkeepers. Coming to Rito now, it is International Day on Biodiversity. Ito ang nape, ipo ka meruwa kinte po ngayon, wapi mewuwa ni meyini katuwa ririki. Tapos ano yung may bugini po ngayon tirita ni mew, ito ang nape, tiririka yu, wawa tanga wapi mewanuwa. O ipo po to yun, araka kamakuriya pera, ipo kindo takin aron nape. Kinibas to wala may ipo kong nape, ito ang nape, ari ipo uto ka tapo ka meru, ipo kinte po ngayon, ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karape pe na ko yata po to naman, tarungurungun, anawag di tau teakan, kinibas, ari esen koroy, ni terai kako kokuru. Yon kawo kinan no taruan terita ni meu tiaro pa ena tima to ibu kini meu roin mengo roin merudungin ori kira kinti kiri bas terita ni meu puning ayo in kau paira na rot tapanin ni mua mei tari au au tiata ari ere ke bai yai o in kanara ni mera ara pai no rak ara kari ke mani o mora ara diki ka kawo kina ibu kin ana makuri ni kai tara kanganga ake ire kiri ke mei bibita kini kanon tepo mke de climate change. Ina kora wakti po kameru ni kauringa yoi ron te pota kini makuri ipukin environmenta ape akari kira kento unu nikin kete melat ni maangan ade opisin tararuan to taparin kete ECT ndona ki merapata ndoron dikira ke ndoron de environment youth club o tepe wariki ni korai wakin ndoron te unikitong takati ibuibui o teka isaki ade anapoka tutokua ana urupai bikta kini kanon pong awaya mamakuri ni urupai amata. E kakawa ki rura ni kapene to waya ni karikipei o ni pupu ki me pota ki ora pa tai kaka kokoro o pun te pota nama tan tapono ko yoni kiribas. Pasinata i kakawa ki na opungin o pungan ang tirita ni meung tararuwa ipa o man na kirotaki. Ai kai tepe ua maguri esiko na ni koroi papokan tararuan aradita ni meung. To wana katokan takarina ko meyange na kia kaka uwa. Katokan akawa ki ni ika ika uwaririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenunga unika ki ni tetongo. O kain na marakin na kayan ako. Awa. Tararuan tabon kapong ibugiya men. Nimewa. Katokan to urupay na kun merin tari. O on tepe na kayan ako. O nana epon tau ibugin kain na me amusu. O nawa. Laya kiniya kain mayangara. Dorora kain na rakawa. Pa anakunan nota. Nikakawakin nararita ni mew. O ni karikipay ni buka tararuana. Isua. Katokan. Eriakin naroka ikakakawakin narun dutong. Awa itakawanua. Kawakin na ni mewn. Tiene autotentari. E ora tena sin kibas. Sa wayan de itaki, o ni karike pein tararua, ni kamenua, o ni katina toara de itani meu pugilankai, o ni tae kararugo. Kain kibas. Kain kibas.

0: Am na tayo na nimeuli. Si bundi magawa na pantauro in karo ko itili na ko. Yan na miyaw si tupi mo kuya ari imeme tayo na nung ikan nung ngungura ako ni matako ni pae kariki na pamagini bas tiyo nabe ako itipitipiki.
1: Punti bibi tiyero na. Papun si yam screen na natauro in mayangam. Pusi ka pa kate bubati taray po kini karo ng TV. Ako ko na na pa nuri pae kariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
0: Sasi ngayon eh, ang tiyano wa kiri wan TV. E punti ima to na pa nakabatako ko ni kanuan na nausin tegiri bas ari kakorawaki. Nongorokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pang kayintay na ari itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawuan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ang kaya wakan runga na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripes. O ang kiri wan TV e na mengaroni ko na pentatayan na nikong uray ko. O ni kameta ko ni pai kariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pa nabasimay. Ani katanwata ake inakuna nung raya ke onimeta ko kinaki yon te TV na koi at bota na ameta.
1: Ang kwe ere ko kaino nwa tira vere venam po taki si tauro ina pa ni karoya na kon nara kutangigia me pona ay metiroi.
0: Saksi nga yan ng kami ministries o NGOs si tauro ina pa live ni po taki. Ay pupura nga sa wataki ang matakwa kinana iyon di kiriwan TV o di social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ang karukwan ng TV yan mo yung amete pupuwa titara. O ya riki na penakoyim, di VIP kiti pakani po ibukin ng pupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenung wakia, akia awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia, ni mewa taporo wakia, ni mewa wawa. Di itaki merongonong ay kapo. Ipun kata meruwa ang matatayon pa ikarik on kamaroy ko ni katopong Men Kiriwan Chili.

0: Aku peneng urayon panan meu di FM 89 tameran te teman tai di kayu. Ada tai kai wopi mono wa de menesi na kono wanu. Ayon te to wana da kata nuata de tangira kina kona. Na ko ia kanuan isini mereve Mariana Metarina memanina. Kama ka urunga ki nta kata nuata yu. Pakam na kaya ami po wia na pun te po wia di tata. Na konte ponge ta kapung wapi me wanu wani mi wanga wapi mono wa ntiawa wowa na kontenu wan te pakantai pakan na kai tara te tang e ta pe ka kiro ia roa ia tenengo ipokin kanuan na kapane kano wa a tanganga kano wa kana kama kiro ko ana wa ki te po wi na kiara patami kamdapa Awan meiron te satau amin te powi ari tata.
1: Kan kribas. Wabin kriter meu ki te International Day on Biodiversity, te on nata ipu kameru wakin te pungai wabi me wawani mei ni katoa ririki. Te potan yama ipu kini pungin te reitan meu, te on nata te ririka iu wawatanga wabi maonowa, o ipu poto yon araka kamakuri ya pera ipu kini rotakin aron nata. Kribas to wala mei ipu kone napen te on nata. Ade epoto ka tapu kaberu ibukin tepung era ni kakawa ke yo ikena tauroin karate te na koyete botan no ama tarongorongon ana warde tau te kan gilipes ari esen koroi ni terai ka kokoru ion kawo kinan no taruan te ritani meu tiero pa ena time to ibukin meu roin meng roin merudungin ori kina kinte gilipes te ritani meu puninga yo in ka upaira na rata panin ni mua mei tari o on tiepe ari erike be yei oin kanara Nimera, ada pain norak, ada karike mani, omora radiki, kakawa kina ibukin, anamakuri, nikaitara kanganga, ake irikirike me bibita kini, kanon tepung, kete climate change. Ena karawak tepu kameru, nikauringa yo irun tepu takini makuri ibukin, environmenta, ape, akarikira kento unikin kete melat, nimanga nade, opisin taraduan to taparin kete ECT, ndona ke merapata, ndorondikira ke, nerun de environment, youth, club, o tepe wariki, nikarawai wagi nerun teunikitong, Takati ibu-ibui, awak takai sakit. Hari anak poka, tutukua, anak urupai, bikta kini kanuan pung, awak yang memakuri nurupai, awak mata. Eka kawa kira orang ni kapan itu waya ni karike pegi, awak ni pupu me pota ki, awak rapat tai kaka kakor, awak pun tebota na amat an tapu nako yoni kiri bas. Pasinata ika kawa kini na opungin, awak pungan an terita ni meaun tararuai pa, awak ngan na kiri otaki. Aika itake uwa maguri, esikona ni koroi, papokan tararuan aradita ni meaun. Tuwana, katokan takari nako meangin na kia kaka, uwa. Atokan akawa kini ga ka wareke ke akawa kini ka na yeta ni kapu tenuma unika kin tetomo o kain na marake na ka yana awa tararuan tabun kapu ni bugi yamen ni mewa katokan to rupa ina kon merintari awan tete na ka yana ko nana apun to bugi kain na me amusu onowa le yakini ya kain mengara torora kain na kawa pa anakona nota ni kakawa kin na reita ni meu oni karike pe ni boka tararuana Isua, katokan, ere akin naroka ika kakawagin narun detong. Awa itakawanua, kawagin na ni meaun. Tiani, autoten tali. Ewa ratina sinikiribas. Sa wayan deitaki, awa ni karikipay itararuwa. Ni kamenua, awa ni katimatoa ra deita ni meaupugilang kay, awa ni tayo ikararugo. Kain kiribas, nikawa.

Maurik Kankilbas. Bumin ko rito ngayon kiti International Day on Biodiversity. Ito na pa, ipo ko meruwa kini tapong meruwa bi meruwa ni meyini katuwa ririki. Tapos ito niyo may bugini pong ini tirita ni meru. Ito na pa, ni tiririka yu wawa tanga wabi maunuwa. O ipo po to yon, araka kamakuri ya pera, ipo kini do takin aron na pa. Kilibas to wala may ipo ko na pa, ito na pa, ade ipo uto ka tapu ka meru, ipo kini tapong era ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karape pa na ko yata po to naman tarungurungun. Anawar di tau tekan kilibas, ade yasan karoy. Ni terai kakak kokoro. Ion, kamu kini notar ruan cerita ni mau di Eropa. Ena tima tu ibu kini mau roin, mengo roin, merungin orang kita kini tinggi pas. Cerita ni mau pun engai awin kau payla nerat tapanin. Ni mua mei tari awal tiapa. Ada erik bagi ayi awin kanara. Ni mera arapai norak arakari kemane amora arariki. Kakak kini ibu kini anamakuri ni kaitara kanganga. Ake erik mau bibita kini kanon tepung kita climate change. Ina kara waktu buka maru ni kau ringa iyo irom tepo tak ni makuri bukin environmenta apa akar kira kento nuni kengi te melar ni mangan nade abisin teraruan to taparin kete ECT dona ni merapata doron dikira ke doron de environment youth club awat tepe warigi ni kara iwa ke doron te uni kitong takati ibu ibu awat takai sak hari anak poka to tokoa anak urupai bukta kini kanon pung awa ya makuri nurupai amata. E kakawa ki rora ni kapele to waya ni karikipei o ni pupu ki me pota ki ora patai kaka kokoro opo ni tebota nama tan tapono ko yoni kilibas. Pasinata I kakawa ki na opongin opongan ang terita ni meung tararua ipa aongan na kiruota ki. Aika itake uwa maguri esikona ni koroi papokan tararuan aradita ni meung. To wana katokan takarina ko meungin na kiakaka uwa katokan akawa ki ni ika ikawa ririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung tenuwa unika ki ni tetongo. Oh, kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Ni mewa, katokan to rupay na kun merintari awan tiyapin na kayan ako. O, nana, ayapon tau ibugin kain na nun me amusu. O, nawa, liyakin niya kain mo yungara. Dorora, kain na rakawa pa anako ng nota. Ni kakawakin na rarita ni mew. O, ni karikipay ni buka tararuan. Isuwa, katokan, iliyakin na

0: sibun di madawana kan tauro in karugoy TV nako. Yan na miyaw si Bugim Kuya are imemete na nung nikan nungungura ako ni matako ni Pai Kariki na pamagilibas tiyo nabe away tipitipiki.
1: Punti bibit yaro na. Papun CM screen na natawroy na mayangam. Kusika pa ka tipipote taray bukin karuan ng TV ako ko na nabe nuri Pai Kariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
0: Sasi na yame ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pene kabatako kung kanuan na naaw sin tigilibas are kakorawaki. Ngonokon na ba may tipitipiki o tiyon nata e punday sina ko na pang kain tayo nari itira ni suwan tamon tayo liki o tiyaw rawan tayo liki tiyaw ay suwan tamon ng apong tipi mawon tawon o away tiyaw awan liki.
1: O ringa, ngay yawakan kung ano nakapoy may suwan ni nome tapo may kilipes o am kiriwan TV e na mga roniko na pentatayan ni kong uray ko o ni kametakuko ni pahay ikariki. Nikanuan na program to komete ni kayo nameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabasimay. Ami katanawata aki, inako na nung raya kayo nameta ko kinaki yon te TV na kuya tibotan nameta.
1: Ang kuya, ere ko kayo nanuwa tiravereve ng buotaki, si Tauroy na pinikaroy anako na nero kutangiliya, me po na ay metiroy.
0: Saksina yan ang kami ministries, o NGOs, si Tauroy na pin live ang buotaki. Ay pupura ng kasi wataki ang matakwakina na iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amet te pupu at tara. O ya riki na penakoyim de VIP kiti pakani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanime atata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa takoro wakia ni mewa wawa. Leitakin marawanong ay kapuu. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami yung aroy ko ni katopong Men Kiriwan Team.

Maulid Khan Kilbas. Umintuloy tayo ngayon iti International Day on Biodiversity. Ito na ata, ipo ka meruwa kinita po ngayon, wabi me uwa ni may ni katuwa rinik. Tapos ano yung may bugini po ngayon iti rita ni meo, ito na ata, iti rinik ayo, wawa tanga wabi me onowa. O ipo po to yon, arakakamakuri ya pera, ipo kinito takin aron na ata. Kilbas to wala may ipo kong napin ito na ata, ali ipo uto ka ato po ka meru, ipo kinita pong erang ni kakawa kayo. Iki na tauroin, karate pe na kuya tabutan na naman tarungurungun. Anawag di tautayakan gilipas. Ari SM koroy ni itiray kakakokuro. Iyon, kawaginan na taruruan tirita ni Mew. Iti Europa, ina tima to ay bukini. Mew roin, mingo roin, merudungin, ori kinakinti gilipas. Tirita ni Mew, puni ngayawin kaupayla na ratapanin. Ni mua may tari o aon tiyata. Ari irigabayay o in Canada, ni mera, arapain na orak, arakarikimani o morara rigi. Kakawakina ibukin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake hirikiriki mabibitakini kanuwa nitapong kiti climate change. Inakarawak tipu kamaru ni kauri ngayo ilon tapo takini makuri ibukin environmenta. Ape akarikira kento unuunik ng kiti melat. Ni maanga nari obisim tararuan to taparin kiti ECT. Ndona ki merapata ndoron dikiraki naroon di environment, youth, club. O tapi wariki ngorai wagi naroon teunikitong. Takati ibuibui o takaisaki. Ari ana poka tutukwa ana urupai bitakin kanon pong awaya mama kuri nurupai amata e kakawa ki rona ni kapeni to waya ni karike pei oni popu ki me pota ki ora patai ka ka kokoro opon te pota na amata tapo no koyoni ki dibas pasinata i kakawa ki na pongin opon nan trita ni meun tara ruai pa awan na ki rota ki ai kai te kuwa maguri as ko na ni koroi popokan tara ruan ara deita ni meu to wana katokan takarina ko meng ne kakak wo Katokan, akawaki ni ika ikawaririke, ti akawaki ni ika na yetay ni kapong. Tenungwa, unikakin tatungo, o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Nimewa, katokan turupay na kun merintari, o on tiyapin na kayan ako, o nana epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liyakin niya kain mayangara, tororo kain narakawa pa anakonan nota, nikakawakin naralita ni mew, o nikarikipay ni buka tararuana. Isua katokan eriakin naroka ika kakawagin naruntutong awa itakawanua kawagin na ni meaun tiyane autotentari ewarat na sinikilipas sa wayan deitaki awa ni karikipay itararuwa ni kamenua awa ni katimatoa rarita ni meaupugilangkay awa ntahe kararugo kain kilipas ni kawagin.

0: am na tena ni mauli. Sibundi ma dona pan tauro in karugo itili na ko. Yana mi au si pugi mkwe ale imeme tena nom. Nikan nungo ngura au ni matta kunupa e kariki. Na pan megini bas. Tio nabe au ay tipitipiki.
1: Punti bebe terona. Papun siyam screen na natawroy na mayangam. Kusika pa kate bubatataray bukin karuan ng TV. Ako ko na nabe nuri pa ikari kin nabe may. Tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi na yun eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to nabe nakabataku kung kanuan na naw sinitay giripas. Are kakorowaki. Nungarokon nabe may, tipitipiki o tiyo nata. E punday sina ko nabe ang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki. O tiyo roon da tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong. Tipima uwan tawano away tiyaw awan.
1: Auringa, nga ya wahan dunga na nakapi may suwa ni nome tape me kiripes. Awa mkiri wan TV ya na mengaroni ko nape ntatayan ni kwa ngurai ko. Awa ni kameta kuku ni pahi ikariki. Ni kanwan na na program toko mete ni kai nome ta.
0: Awa kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si tauro ni nape na busimai. Ami katana wata aki inakuna ngurai ya ke wani meta kukina ki yonte TV na koi ya tibota nome ta.
1: Onkoye ere kukaina nua tere vere vena mpuotaki, sita uroi nepe nikoroye na kone nere kutangiria mepuona ae metiroi.
0: Saksina yane menkami ministries o NGOs, sita uroi nepe live ae mpuotaki, ae pupura nika sewataki ae metakua kinana, yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uringa riki, ari menika pakaan puon karukua nam TV yane menga mette pupua titara, o yeriki nepe nakoim de VIP ke te pakanipu ibuki nam pupa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taforo wakea, nimeuwa wawwa. Ne itaki nmerongonongwa ikapuu, ipun katamearua, amateta yon paye kariki, on kamingo roiko nikatoa pung. Men, kiriwan, tigi.

매우리 칸티베스 오빈트리토 냐우 디테 인터내셔널 데이 온 바이오다이버시티 저 나페 에포메르 워킹 데포메 워비메 워니 메이니 카토리디키 데보테 니요메 부기니 봉인 데레이터니 메우 저 나페 데레리케 요 워타나 워비메 오노와 어 에포포토 욘 아라카 캄마쿠리 예페라 이부긴 도타킨 아론 나페 기리베스 도고르 메 이포콘 나페 저 나페 아레 에포토 카토 부카베루 이부긴 데포모 에라니 카카와케 요 이케나 타우로인 karape pena ko yeto botan no amata rongo rongo ana war de tautea kan gilipas ari esen koroi ni terai ka ko kokoru ion kabo kinan no tar ruan te rita ni meu ti europa ena ti meto i bukini meu roin mengo roin merurugin ori kira kin ti gilipas te rita ni meu puni ngai o in ka upaira na rata panin ni mua mei tari o aon ti ata ari erike da yei o in kanara ni mera ara pa in no orak ara karike mani o morara riki kakawa kina i bukini ana makuri ni kai tara kanganga ake iri kiri kime bibita kini kanu ni tepo mke de climate change ena kora wakti buka maru ni kauri nga iyo iron tepo ta kini makuri ipu kini environmenta ape akari kira kento unu ni kini kete melat ni maanga nare obisi ni tara ruan to tapari ni kete ECT ndona ki merapata ndoron di kira ki naron de environment youth club o tepe warigi ni korai wagi naron teuni kitong takate ibu ibu o takai saki are ana poka tutokoa ana urupai bibita kini kanu ni pong awo ya mama kuri nuru pai amata e kakawa ki rora ni kapene to waya ni kariki pei oni popo ki me pota ki ora pata ki kaka kokoro opo ni te pota no amata ni tapono ko yoni kiri pesi pasinata i kakawa ki na opongin opo ngana ni terita ni mea untara ruwa ipa awo ngana na ki rota ki aika ita ke uwa maguri esi kona ni koroi pa poka ni tara ruwan ara reita ni mea to wana katoka ni takari nako mea ngana ki akaka uwa katoka ni akawa ki ni ika ika uwa rileke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung tenungwa Uninga kin tetomo o kain na mara kin na kayana ko awa tara ruan tabon kapung ni bugi yamen ni mewa katokan to rupa ina kon merin tali o on tepe na kayana ko on nana ay pon to bugi ni kain na me amusu o nowa de yakini ya kain mengara torora kain na kawa pa ana kon nota ni kakawa kin na rita ni mew o ni kariki pe ni boka tara ruana isua katokan eri yakin na roka ika kakawa kin na runtetomo awa ita kawanua kawa kina ni meaun tia ni autoruten tali e wala tena sini kiribas sa wayan deitaki awa ni karike pei tararuwa ni kamenua awa ni katimia toa ara deita ni meau pukirankai awa ntae kararuko kain kiribas ni kawanua

0: 한나타 나님의 우리 지분디마도 하나 반타우로인카르고 이치비라고 야느미야우시 부금코에 아래 임매매드나놈 니깐농웅우라 아우니메타쿠니 빠이카아리기 나빠매기리바스 저나베 아오이티비티비기
1: 본티비비티에로나 Papunsi am screen ana tawroi ni mengam. Posi ka paka te pupa te tarai puke ni karuwa nam TV. A kwa kuna anape nori pa I kari ki nape mei. Tepe tepe ke o te on nape.
0: Saksi ngay me am tianu a kiriwan TV. E punti ima to anape ne kapataku kuni kanuwan na nao sin te giri pas. Are ka kwa rawaki. Nongono kun nape mei. Tepe tepe ke o te on nape. E punti isina kuna tangka in tai nare. I tira ni suwan tamon tai riki. O te on rawan te tai riki. Jawa suwan tamon ng apong. Tepe ima uwan tawano awa I te awa awan.
1: Auringa, ngai e wahan dungan na kapi me isua ni nome tape me kiripes. Au am kiri wan TV e ne mengaroni ko nepen tetayan ni ko anguraiko. O ni kameta kuku ni pai I kairiki. Ni kanuan na na program toko mete ni kai nome ta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na. Si tauro ina pen busi mai. Ami katanuata ake. Ena kuna nungurai ake o ne meta kokina ki yon te TV. Na koi ati botan nome ta.
1: Ongoye ere kokaina no tere vere venam potaki sitaroi na peni koroi na konna ro kotangiria me pona ai na teroi
0: saksi na yani men kami ministries o NGOs sitaroi na ben live ni potaki a pupura ka se wataki a meta kokina na ion de kiri one TV o the social media
1: uri ngariki are meni ka pakan pon karo kwanam TV yan me nga mette pupua tara o yari kina pena koim the VIP ke te pakani po ibukin nam po pa into sin trading
0: Taita para, ibukin nang kanime atata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Na itakin merongonongwa ikapu, ipun katameruwa ang matatayon pa ikarik. O, nika mingaroy ko, nika tuwapong. Men, kiriwan, timi.

Con el meori, hay que ir a un rompo que no me rama que hacen catarraba que menda en la runa que recurren rompo banana y gripes. A un marica que no coim, y ronga y harina de terpe a dios. Asa tani macuri, menda en la pata de bota que ni macuri y buquilla, aine, ronda que era que atacaba que te muaisa. At the Social Protection Division, ni caraba de meroro, menda ni macuri, nana bota que ni macuri de tautea que ni pisi. At the Ministry of Women, Children and Social Protection, y buquilla que me atata yo ante. Accredited Beneficiary Management Information System. The Meroro Ayu Rekaravaki Demonibunganako, Ikerike Yayetai, Anopista de Muaisa, Neyakina Kapunganakin Terepakawan, Nakawai, Menanaitera Tetautehani PC, Nimakuria, the IPMIS. An assistant Tetautehani PC Ayu, Arepunpoka Kinaperu Nicaravana, Tinanun Nanakaripei Terapata at the Defat, Tinanun Anapotaki at the Partnership of Social Protection. Tepai ni makuri ane, ari esan dengan kakura-kura, anai popo ki yon ni kakura-kuraan, o tararuan na makuri na kote tautea ni PC, aki aire kereke mete social protection program, ke karikira ken na ruya ometa, tiki aki aki makuri, amauku, oraki, okara. Te sistema yu, ari enakape isia aruni poka yo ometa, ke akai nanua poka ya, enakape isia nape aruni makuri enta yani pome, kapepeten arun tautauan maisia, ake akareke te poka, Awaita vene kanakuan rongorongo ake arangini tekereke mete social protection program. Au enapon kapipiti anapearun karawani pepeaide me katamearua aika anakaines me anamakuri te social protection program yoani kiribes. Engen nanyo yang anakaitau te muaisa nakon anapotak ni makuri pisi at the Ministry of Women, Children and Social Protection gaya konan spawara pekau ake aire kereke Mekanuan na nawaki erang ini kakawa ki ipukin te potan na ameta. Era kayo ante wana te nga maisia o ameta ki aro kundi mea pe te umanipungin na nuntain rungan, pungin te umanipung, nte pui me wanua yei pungin mei. O ya waki na pe yei rungan, anapung te umanipung, ane ina nunti mea na te wana te wiki. Nte rongorong wale kareke te runga kareke rongorong wale kawata ki ei, pa ekurakura te ro kundi mea pe ipai a ki akawa ki na ki na nunti umanipung, Narun pai ni kiripes ake yei rongorongo ya ke akainis mea kateira o dikiera ni kiripes mea nkua. Ta yei rongorongo nepe ni kawai ke karaki ipukin tekatei me tirikia ni kiripes kawai tape warik. Epondeke nepe aya tain roko nivea pe ni ponga kanya tein deidei yo antarawa. Naru ya preschool, moaniran deidei ka waniran deidei yo katendinen. Iki aira kiro ya yataan deidei ni kareke inepe wota ya yon rongorongo ni kiripes nkua. Ingin nanya wayu ari titimetua ni kakaroi o opisin te umanipungi ni katua didiki. Ibukin rungan na napungan ni ari pakaroi te puin mewanungwa ni mei ni katua didiki. Ika metua te botaki ni makuri ipukin te meuri o katoki oraki. Pa iei kanuan te tua e pou yo ni kapunganakin te moko. Ari iesa ni kapatakin te ausentei. At the Tobacco Control Amendment Act 2025. Awari enairaki nanuna imino nono tapeua ke asa ni pitaki o e kakawaki pa enatai o nono aikai te poten no ameta. Ingen nanya au yesan sainaki kametuan te tua iu iro unte ministan te potaki pukin te meuri o katoki orakin te pui mea uwa yei pungin mei uwa danga uwa pin mea onua. Awari anangiria inkande ni iraki nanun kene kametua ki te tua iu. Meipua kondo nono na kontua kande. Poni katapua kan katanua tandana inano ipukin te moko ke te peke dinanun te social media. Ena punta pururoko na pe kawakin kapuna kawakin na kawakin ang temoko email mentees ke ikinake narana at the e-cigarette ke the vape. On dita nungoram, rungorongon tipitipiki. Iyang ang kaite puyina te milyon na Australia na kontong ay bukini po kaya rapata ake ake tau wakimia mente tau teaka. O ni karoy ay yawaki bukini po tokani mea uroy na merurungin te potan na metan na kia boya. Ayo pun na nangaman ni Australia re kakaroya ipukin te ni mewan diriki. O ikinaki narana ete tala kei kapa. Awa re karawaki ipukin ni kakatauroy ma ni kanganga i kakarina. Aro ni kaitara ni kanganga kanye. Awa yarun karawa ni makuri ni popoki imi indiki ni kanganga kanye. Ari inapo ya itonga ni kabuta. Aki ari ke maane akanya na koya pun te Tonga Lace Association, the Tonga Red Cross Society. The Tonga National Youth Congress of the Live and Learn. May maina o te ipupu ke ei, ea pon sanepe ni mani ni makuri, ipuki ni kaitara ni pipita ki ni kanuan pong, o kora kora ke aki pepe ni taia. Esa maangan te World Health Organization ke te WHO, the Western Pacific ke pororoi me terapata e te Poro Foundation, ipuki ni kametuan te ipupu ki nakon merungin te wii.
te poro foundation pun te rapata ni popo ki ayo pe sin te UK awo in tapi na puoka ni merurungin te win te anape diki na koya te ai e tako ta WHO pa ora kin te win ni muamen te caries na kon te kensa ari pun te ora ki ia ke bebe e te ime tu anape angkai ni kaputa ni makorun te pete peke at the Western Pacific region on ro taki yei e kaan rua pupua ono pui te miriun te ameta. Te makuri ni kaike pe yei, e na puoka arun te toko an dikin arakin te wii a kane. O ni pou toka ana pe, karawani pe beiri, ake anakarina ki pa te wana te kanganga, e rie in taraki, o ni ki peraki, nte waki ni puokua. O esa te kapo wii e rie tata yoni pisi nte ekin na pa, te makuri in tanga kware karawa ki roun te tei na kondrona na te ye tapendikira ken tepe. E ri posi na te Fiji san, pa an ere te ekin na te Samos Ali James Burney, nge eanga anamuse na konti tei, ari e kame toa ki bukina na pa e tanga kwa te te e ne me wana didiki. Te te e ane, e mosika ki te eka na pa e nakapene te pui me uwa te na makaina, ni karoa I makuri ni puopuo ki na konte pota no ameta, pa te anga ni kesa nwa ni meuna. E kame toa be ni pa e rangi ni kakawa ki diki keta ki na nwan o meun te te e ndiaru pa e naki me nga karawa te pure ke te kaidua na kon e nakatuwa yaki. Onrongorongon na penna nape. Ese peresteni stano Trump ni Amerikan tuangia anatani karawa te bororoi pa ariei nakirangi ni katavia karikian te bororoi me Iran imin di posta ke osena ko bayani kawaina nisangkai te bororoi. E tako te rongorongo me Amerika pa te bororoi ane o enakana ua kiriki katokan te kakasi in te men ayenopu iriki te pong kaukan te merawa te Strait of Hormuz o meroro oriki ipukin nanawaki Iran ni makuri me tini ukiria. E tako Trump pa ia wākin kai me roro ai kākakāwati, me apondia I tera I ka wōwa ni wāki me te karaurau, te aro pa ana es roi e iepepeiri ake anariki pakanoan te poro roi. Te ripos me Iran o e te akinaki, pa aisi te wana ke wōwa kanoan te me roro ai ka atua I poroi e I tera I ka wōwa I kai, o I mīna kane au iakonane pendu senako te poro roi. Pa yese rusa ni kakipeia na misaira wana drones ntakete ni itapo I kaka kwa koro yoni Ukraine detaidi kenaku. Ete akina kipa iraka yon te pupua na misaira wana drones aki eka pongana inipuakana ye yoni Ukraine. Eta kwa na peristensi Ukraine evelo to me. Silenski pa tuni kawan Ukraine eklip ngaya ari etakete na nakakipe misaira o drone rusa ei. On takite na kiti kitabu ta bewa yon tepe ari e yon sa me rusan. Ye ye men nome ta ke ame te iklip, oni makurun ta bewa ape ke korakora teripe tau ye. Men na nami saira wana drone, nta abu akanen te ta iri ke anaku. O ira ka yon te pupu ame ta ke ai kuaki. Ye ina peta yeni katitei a ke aka pungana ki bukin te meka, a ke auri peke peke na pe, niko ta ki me tere irei, ta apu ni kametako I bukin taka tangitang, au euru aki na pe, te umanipong. Eri posena ke mena nawa pisi rusa. Ipu kinta tanga ni puaka pa te wana mei pokon ana mi saire a kapongana. Ponte erosenik, aiposonik, misao. Ari eka kwa waki pa erangi ni korakora o naki konane pe ni kasi yaki nka iye pundangi ni pirimaka. O ni konane ka tuatua I kanoa ni kasi me mi saire ipu kini karipeta wana imaindo konana na takete. E takuri ki rusa pa ana puaka ya korakora ei poni ka puani miinda na waki ni puaka na te Ukraine are e takite na yei e tapu ni metu ate a interirei o ni maisa I kaamete me yei. Me taku Ukraine pa te kateite I are takite na e poni ka puanga naki iroia ana tausa rusa. Ako ponte ime to nungorana koni panani kiripesa kande toki nungorongo ipuki nungoram ake asari kini katavrova ki menda na ruone karikirongorongo panani kiripesa.

Oh, kwa sipasa na urairi ya kain di Clay Singers. Me te kunani te koranani, Henley's Love. On banan Mary FM 89.9 na ipon wawa te tarana roin kai te minis simu ini isuwa. Kwa wate sa ngura na apon wawai kori kinta pe kora audine dine. Ni karo kora I mga reitan na kanon uso te iraki. Nam awa ni kaki bos a tene mea wakia. Asna kena kwa morikin kandi. Na konta korana na beyo ibukin reitan wawam. Kwa tanako takawai.

0: میری یعنی پی خاین دویس لایف مکنه یعنی evergreen on banan mere fm 89.9 thing up ngay sinang tawrang kan nen wakin ako mere tan kanwan nam kakipos yon tenmi awakya ya pon data mata banan kame urin ako imkere pon mga prorona ina konting apo ngayo nara ani me awakya ke na katanga mong kan na rong rong response ko na oraya kin nei bukin te tenga apo ngayo na kame tata roi na ko im kon oraya kin na wo wa data ke pa yon ne yota hande ki roi rom te rong rong ai bu kim na pen kere pas pa roni na me kan ni ayo te kan na rong rong response res na spa mon katanga kan ni na nen tenga apo ngai imin tangin na rong rong response ai bu smai kon ape yon isu ani me awakya ta por wo wa awai su ani me
1: Nekata Provoki, am the Mewakin, the Wiki human, the Potaki, Kin, the Mewri, or Katakuraki, Nimangana Ritabi Metatokanara Kekatitrakoma for the scapees. Quatay and Imawakin a pet, the Kabus Pasin de Rikayo, and in Mangatoroin and Kainwaki Takawu and down the Kabus Pasin Yon or Rakin Temeta at the Trakoma or Rakin Tekun at the scapees get the memo. The Potonium of Bukin de Rikayo Kangai Tehana, by Nora Kingai Bukinisakinikunim or Merwin Metam. On tehan and tete ni metang e kangai, healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora ke kaya pundang ini bebe o wakonan de kiro yo metan kapene. Me anakaire ke de kiro ya de e ka warere ke ake yam to pina de rigi. The drokoma for Norakin temeta, e konan karike temeta ki in kanayak montain de topoki ke in pa noraki yaki. This kbis pun norakin teku nere ki mentimen noraki, e yerena ki pate mites. O yaki konan norakin temeta. Irin nogon tekun o e kapung yei. Eka kawa ki pena rea ini kuru roi am dosa eka uo mai siya. Ibukin tiwara ke te skapis ibukin apa anamakuri te muan dosa e siringa te menna rea ina nuntukun. Me yeki siringa te puni mua. To wana te wiki mina kuna nime am ka uo an dosa pa anapepe nin siringa ki puni mua aki aspara ure iai. Gana yeki muan tae ni paina ora ki yeki o ya kunaane karikete me mera ni furo ki ora kente kirine. Ora ke ega ya kurin si te po aru ne veya men te ipuaka ni pai ke tau tau an te ometa e ye irouna menin te ora ki e te mea ni pe susu. Kwa kuruna pa te trakoma e vewe men te nao. Gana esikura metan te ometa e ye irouna menin te ora ke yo o ya langa wusana kon te menna. Ako naan te tokuwa ki pon meni kati metuan te kaisa ki kapungana kin roi tiro kin tainako o tare ruana paena isa ki roi. Nea wakin ante te papei o te kabururun tiran e isaki o te tobu o wei te kukua nimekin ako nimekin nan basin naika anakabutaki nita tai e yu. Ena mea tata pa te kapusi basin na yu bon si te puu meri mei maina. Oi bugin te tukuan te trakoma o wua bai nara aika anakabunga naaki pa te tetracycline e te painuai meta o te basin e te isotromycin. Te tetracycline bon te painuai meta o wa yu ori anangana kia tei a kies wapungekin ako nanuwa te namakaina. The acetromycin, the basin netiran. Anahana kate yaki menyonuwa na makaina na konyonuwa tapun teririki. O the basin neti acetromycin. Anahana kate yaki e iswa teririki nwa yarake. The basin ibugin tutokwan te skabies anaponsi yana ki teroro menyonuwa tapun teririki nwa yarake. Ibugia pigoko ate yaki yan uwa teririki o korake ke yeiro uyora kenteburo anaki basin me anahana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjawara keyo. Eka kawa ki pokona reina marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tokoan na oraki a ke anareke na koin naron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Saibu buoki om nanga arapouto kanako yeta ni kapus pasin ibukin merubungi rangkai o ni ngapong.

Tengkata berapa ki? Amne mewa kian te wike yu men te pota ki kian te mewa yu akata ki ora ki ni mangan ari tabi mette to kwan naura ki akata trapoma for the scapies. Kwa ta yu ni mga waki na pe takapus pasin te rike yu eng ni mga tauroi na pangkain waki taka uwan daun ni kapus pasin yu naura ki te meta at the trapoma awa ora ki te kun at the scapies ki te menimo. Te poto ni yu

na tukun na ye kisiringa te pone moa to wana te wiki mina kuna nime am ka wawan dos pa ana pe pe nen siringa ki pone moa a ki aspara ure i ai gana e ki mantai ni pa ina ora ki e ki oe kuna ane karike te me mera ni puro ki ora ki nte kirine ora ki ega ya kurin si te pua aru ne veia men te ipua kani pai ke tau tau am te ometa e ye iro una menin te ora ki e te mea kani pe susu kua kuruna pa te tura kuma e vive men te nao gana esikura me tan tio ameta e ye iro na menin te ora ke yo o e nanga wusan hon te menna. Ako nan te tokuwa ki ipon meni kati me tuan te kaisa ki kapu ona kin roi tiro kin taina ko o tare ruana pa ena isa ki roi. Me a waki nan te papei o te kaburu rin tiran e isa ki o te tobu o oi te koko nime ki nako nime ki nan basin na ika ana kaputaki nita ta ye yo. E na mea tata pa te kapusi basin na yo bon si te pua meri mei maina. Oi bugin ki tukon te trakoma o vua pa inara a ika ana kapu anaki pa te detracyclin e te pa inua imeta o te basin e te isotromycin. Te detracyclin bon te pa inua imeta o wa yo ari ana ngana kia te ei a ki eswa kunge ki nako nunuwa te namakaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia te ege ki me nyonuwa na makaina na kon nyonuwa takun teririki. O te pasin e te isotromycin. Anangana kia te ege e isuwa teririki nua erake. Te pasin i bugin te tokoan te skabies anapon si yangana ki te roro me nguwa takun teririki nua erake. I bugia pi koukou a te ege ke yaan nguwa teririki. O korake ke yei rowi o araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. I bugin ka me anuaya me nti orake yo. E kakawa ki pakona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te pasin. I bukin te tokoan na oraki a ke anareke na koem na ron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Sai bubuo ki onna nga arapouto ka na koyeta ni kapus pasin. I bukin meru rungirang kai onni nga apong.

Hekata prawa ki amne me wa kente wike yo mente pota ki kente me uri oka to kiwara ki ni manga na reta be mete to kwa nora ke kate trua koma for this KPs. Kwa ta iya ni manga wa kene pe takapus pasin te rike ke yo eng ene ni manga taroi ni fangka inwa ki taka wu an daun ni kapus pasin yo nora kinte meta ete trua koma awa ora kinte kun ete KPs ke ete men ni mongu. Te poto ni yongo ipukin te rike ke yo ka ngay te kana. Pa in nora kinka ipukin isa kini kunim o merungi ni metam. On tehan and tetani metang e kangai, healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora keka ya pundang in the baby, awakonan de kiru yomet and kapene. Me anakaireke kiru ya deka warereke ake yam to pina de riki. The trokoma for norakin temeta, ekonan kariket meta king, kanayaki montain, the topoki kin by norakiaki. This kibis for norakin tokunereke mentimen noraki, and yerenaki pate mites. Oyaki kona norakin temeta. It in no tokun oi ekapungi. Eka kawa ki penare ini kororoi yam dosa ika uwa maizia ibukin tuara ke this KPC ibukin apa anamakuri temuan dosa e siringa temen nare ina nintukun me yeke siringa tepuni mua. To wana te wiki mina kuna nime amka uwa n dosa pa anapepenen siringa ki puni mua aki aspara ure iai. Gana yeke mantai ni paina ora ki yeke oye kuna ane karike teme mera ni puro ki ora ki ntekirine. Ora ki ega ya kurin si tepu oru ne veya men te ipu oka ni pai ki tau tau am te ometa e ye iro una menin te ora ki e te meka ni pe susu. Kwa kuruna pa te trua koma e vive men te nao. Gana esikura metan te ometa e ye iro una menin te ora ke yo oye manga wusa na konte menna. Ako nante tokuwa ki ponu menika ti metu ante kaisa ki kapunga na akin roi tiro kintainako o tararuana paina isa ki roi. Me wakin ante te pepei o te kaburun tiran e isaki o te tobu o waito koko animeki na kon nimekin nan basin na ika anakabutaki nita taie yu. Ena mea tata pa te kapus basin na yu bun si te puu meri mei maina. O ibugin tuto kon te trakoma o wua pa inara aika anakabunga naaki pa te tetracycline e te painuai meta o te basin e te isotromycin. Te tetracycline pun te painuai meta o wa yu ori anangana kia tei aki eswakingeki na kondonuwa tina makaina. The acetromycin, the basinetiran. Anahana kate yaki menyono wana makaina na kondono wata kundiririki. O the basineti acetromycin. Anahana kate yaki eisu watiririki nuwayarake. The basini bugintu tokwan te skabies anaponsi yangana ki teroro menyono wata kundiririki nuwayarake. Ibuki yaki koko ate yaki yan wawatiririki. O kora keke yeiro uyo arakin te buro anaki basin me anahana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjora ke yo. Eka kawa ki pokona rei na marake ke ni kakanua piruto mi main na kona moin te pasin. Ibukin te tokoan nora ki aki anareke na koin. Naron te merake ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu buo ki om nanga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin ni merubungi rangkai o ni ngapong.

Tengkata berapa ki? Amne mau akan tu wike yo men tepota ki bukan te mau riak atau ki orang ki ni mangan hari tapi metu tu fon orang ki kata trauma for the escapees. Kata yang ni mangan wake ni pe tak habis pasti teri ki yo. Eneng mangan tau roy ni pangkai ni wake tak habu one down ni habis pasti ni orang ki te meta at the trauma orang ki te kun at escapees ki te meni mau. Tepota ni yang bukan teri ki yo kangai te kana. Pai ni orang ki ngai bukan ni sakin kunim omer bungin metam. On tehan ang tete ni metang e kangay, healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora ke kay apundang ini bebe o ako na ande kiro yo me tani kapene. Me anakaire kiri kiro ya te e ka waririki ake yam te pina tiririki. The trauma for Nora kin te meta, e ako na hankari ke te meta ki inka na yaki montain de toko aki ke ni pay Nora ki aki. The escapees po Nora kin te kun neri ki mente men Nora ki, e yere na ki pati mites. O yaki kona Nora kin te meta, e rinna kon te kun o e kapungi ai. Eka kawa ki penare ini kurroi yam dosa ika uwa maizia ibukin tuara ke deskabis ibukin apa anamakuri temuan dosa e siringa temenare ina nintukun meyek siringa tepunimua towana tewiki mina kunanime amka uwa ndos pa anapeapenen siringa ki punimua aki aspara ure iai gana eki montai ni paino ora kiaki oya kunane karikete memera ni puro ki ora kente kirine ora kega ya kurin sitte puoro ne veia mente ibo kani pai ke tarta wan te ameta e ni rona menin te ora ki e te ne kani pesusu ko corona pa de trapoma e vive mente na gana e sicura meta te ameta e ni rona menin te ora ke yo oya na gustan honte menna agunande to kuaki pon men ka ti meto ante khaisa ki kapona kin roitiro kin taina ko o tararuana pena isa ki roi Nea wakin ante te papei o te kaburun tiran e isaki o te tōpu o wei te koko animeki na kon nimekin nan basin na ika anakabutaki nta tai e yu. Ena mea tata pa te kapus basin na yu bon si te pua meri mei maina. O i bugin te tokoan te trakoma o wua pa inara aika anakabuanaaki pa te tetracycline e te painuai meta o te basin e te isotromycin. Te tetracycline bon te painuai meta o wa yu ori anangana kia tei a kies papungeki na kon nunua te namakaina. The acetromycin, the basinetiran. Anangana kia teye ki menyonuwa na makaina na kondonuwa tapuntiririki. O the basinete acetromycin. Anangana kia teye eiswa tiririki nuwayarake. The basini bukintu tokoan te skabies anaponsi yangana ki teroro menyonuwa tapuntiririki nuwayarake. Ibukia pi kokou a teye ke yaan uwa tiririki o korake ke yeiro uyo arakente buro anaki basin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjawara ke yo. Eka kawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moi nte pasin. Ibukin te tokoan na oraki a ke anareke na koem naron te merake ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu buoki omnanga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai o ni ngapong.

Oye, pun te ime tone mawa te raini poki me ikin kere ko kan katara ke mon. Tang jana pe kana kwanam kate kero ente nga ponga yu te rai tau ko. Te ime tone tauruan bismai ko yoni suwa ni mewa ke taporo wawa. Awa yi suwa ni mewa. Na pun te ime tone kakatanga takatang tang ayu kan aruna pa yada tara poni kos. Sa bismai ene pe ibu kente te itanara ni mewa ke ente nga ponga yu.

Okay po yung siya, tapi may manungarik di minis mang kaya ng poro ay manungwate sa ang raki, tapin kikiri kaki lang hanti tay na rani may wangki, ay rin kweri ko kan troni lalik may kan niki di may ton bismay ko. Yon te nam pare sti meton de rita ke si wani me wa ke ta poro wo wa a wa si wani me wa te meton ma te raini poke mi na pon wa ke na pen katanga rikite au katanga tanget au dine dine ta korana yo.

0: Oh, ande na pere tante kanan nam kaki bosu ki ande ni mewa kente ngapo ngayo. Ibu kena pe de tante kemarin anak aku kanan nara ni mewa ki ayo kaya soi kuasa la telefon. Ai pun si tepi meto wana ti tera narik te minister nang purai cawa wanu wake tepi warik te tai asenang doro konto kina kanan nam kaki bosu ande ni mewa ki ki ngayo ni na pun kau ngaku di kengku ya kongurai dari kena mderio kan aruna pa kota uroin rona mekan ni. Tepi meto an pesmai ku yoni suwa ni mewa ki taporo wawa awa suwa ni mewa.
1: Nekata vrova ki amne mea wakian te wike hiu men te pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki ni maangan arita pe me te toko anna ora ki eka te trachoma for the scabies. Kwa tai e ni maa wakina pe takapus pasin te rike hiu eng e nengi maa tauroi ni fengkain waki taka uan rao ni kapus pasin yo na ora ki nte meta e te trachoma o ora ki nte kun e te scabies ki te meni mongu. Te poto ni yongo bukin te rike hiu ka ngai te ekana. Pai na ora ki ngai bukin isake ni kunim o merungi ni metam. On tehan and tete ni metang e kangai, healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora keka ya pundang ini bebe, owa konan de kiro yo metani kapene. Me anakaire keri kiro ya de e ka warereke ake yam te puna te riki. Te trokoma pun nora kin te meta, e konan karike te meta ki inkana yaki montain te tokoa ki ke ni pai nora ki yaki. Te skabies pun nora kin te kun neire ki mente men nora ki, e nere na ki pate mites. O yaki konan nora kin te meta. Irinda kon te kun oi e ka pungi yai. Eka kawa ki penare ini kuru roi yam dosa ika uwa maizia. Ibukin tiwara ke tiskeipis ibukin apa anamakuri temuan dosa. E siringa te menare ina nuntukun. Me yeki siringa te punimua. To wana te wiki mina. Kuna nime amka uwa dosa. Pa anapeapene ni siringa ki. Punimua aki aspara ure iai. Gana yeki mantai ni paina ora kiaki. Oye kunaane karike te memera ni puro ki ora kintekirine. Ora kiega ya kurin si te puwa ro neveia. Mente ibuaka ni pai. Ke tautauan te ometa e hei rouna menin te oraki e te mea ni pesusu. Kwa kuruna pa te trachoma e vive mente nao. Gana e sikura metan te ometa e hei rouna menin te oraki e yo o e mga wusana kon te menna. Ako nan te tokuwa ki ipon menika ti metuan te kaisa ki kapungana kin roi tiro kin tainako o tararuana pena isa ki roi. Nea waki nan te tapapei o te kabururun tiran e isa ki o te tobu. O wei toko kwa nimeki na kon nimeki nan basin na ika anakabutaki nita tai e yu. E na mea tata pata kapusi basin na yu bon si te pua meri mei maina. O i bugin ki toko nte trachoma o wua bai nore a ika anakabuanaaki pa te tetracyclin e te painuai meta. O te basin e te isotromycin. Te tetracyclin pon te painuai meta o wa yu ari anangana kia tei a ke swapungeki na kon donuwa te namakaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia tei eki menyonuwa na makaina na kondonuwa tapun teririki. O te pasin e te isotromycin. Anangana kia tei e isuwa teririki nua erake. Te pasin ibugin tu tokoan te skabies anaponsi yangana ki teroro menyonuwa tapun teririki nua erake. Ibugia pi koukou a tei eki yanuwa teririki. O korake ki yeiro uyo araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin ka menuaya menti orake yo. Eka kawaki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tokoa na oraki a ke anareke na koen naron te merake ni piruto te momuta o te kanimuta. Saibu buoki onna nga arapouto ka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai oni nga apong.
0: Ayan ke kona meuri. Te ayo distract na kwa imki hata urai kwa mekali ni kangai te akan distracti te trachoma po nora kin te meta ena kuna ni karikia te meta ki ese e ki hairu apana ni rangi sroi e yu kwa kana kwa makatiki roi mekali
2: Ya, kata kira ia mua kain na utapuai. Ia tangan, ia tangan kan meni takiri. Kain nape wali nako nungusin koutou jen naratapuari. Ia kata kira ia nape kain na kain na nautani takaburura nate. Nanti tayo no.
0: Orang darah para sa Roni dan darah kapene orang terapun tetapi ayo kini kaya pun siapa waktu itu rana dik temenisa purai vanua. Yang kaya tahu konten kapene ante rana kita darah terapun hina nanti tengah pungai hari kita nanti darah ni mewah kini kaki pun sedih nang dua rukun tu kini nanti tayang. Iman nang kaya nak nanti darah ni mewah kaya yun katangan nang rong respons tetapi kapene ante ibu kini tengah pungai agak pun kaita kung kuya kwestan Roni dan dar kapeni antar pun kuna tikiro ina nanti ngapo ngai tikiro ina peni kapeni ake kwestan nuringi an kaka tikiro ina nanti tingapo ngai yun iya tapoy ka kakuru au kan tani ngai papak pa apon nung rapa nam nika tikiro ina kwe yake ngai re kuna tikiro ina king kwe meikan ni au ipon na yun apero ito kini kanan nam kakibus yon tini mea uwa kenti ngapo ngai ki kai ikaita uya ki asan Roni ina nanti arani mea uwa kia yu kam na tikiro namita pa ni kamungurami yei sa kaita wari ka responsa. Tiputa ki bukin tararuan te meuri me katuki oraki. Ni maanga na rieta pibe tararuan o tutukuan te oraki e te chogoma o te skabies. Yung kanya kapine nunguram na narungurunga responsa.
1: Nekata provoki amne me waken de wike yu mente pota ki bukin te meuri oka tu kiora ki ni manga na rita be mete to kon nora ke ka te tro koma for this cavities kwa ta ye ni manga wa kina pe ta kapus pasin te ri ke yu en en ni manga ta roi ni pang kain wa ki ta ka wu an down ni kapus pasin yu nora kin te meta e te tro koma ora kin te kun e te cavities ke te meni mo te poto ni yang bukin te ri ke yu ka ngai te kana pa in nora kin kai bukin isa ke ni kunim o mer bungin metam on tehan ante tani metang e kangai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apundang ine bebe o ko na ande kiru yo metani ka tene me ana kai re kiri kiru ya de e ka wore re ke ake yan tu pina te re ri te jo ko ma pu nora kin te meta e ko na ankari ke te meta ki inga na ye ki montain de to ko ki ke ni pai nora ki ki te ske bis pu nora kin te ku ne re ki men te men nora ki e yere na ki pate mites o ye ki ko na nora kin te meta erin no kon te kun o e ka bungi ai e ka hawa ki pena rea ini kuru roi am dose e ka uo mai zia I bukin te ora ke te skabies I bukin apa anamakuri te muan dose e siringa te menna rea ina nun te kun me e ki siringa te pune mua to wana te wiki mina kuna nime am ka uo an dose pa anapeven en siringa ki pune mua a ki aspara ure I ei gana e ki muan tae ni pai nora ki eki o e kuna ane karike te memera ni puro ki ora ken te kirine ora ke ega ya kurin si te pua ro ne veia men te ipua kani pai ke tau tau an te ometa e ye irouna menin te ora ki e tine kani pe susu kua kuruna pa te trakoma e vive men te nao gana e sikura metan te ometa e ye irouna menin te ora ke yo o e langa wusana kon te menna akuna ante tokua ki ipon men kati metu ante kaisa ki kapo ngana kin roi tiro kin tainako o tararuana pena isa ki roi me walking into the baby or the Kaburu and Tiran a Saki or the Tobu, or wait to call making a phone, making them basinaker and a Kabutaki in the Tayayo. Me tata pa taka pusi pasi na yu bun site po meri mei maina. Oi bugin tuto kante trakoma o bua pa inara ai ka naka buwa naaki pa dede tricycline e te pa inuai meta. O te pasi ne te isotromicin dede tricycline bun te pa inuai meta o wa yu ori anangana kia tei a ke swapungi eki na kondono wa tena makaina. Te isotromicin te pasi ne te ran. Anangana kia tei eki menyono wa na makaina na kondono wa tapun teririki. O te pasi ne te isotromicin. Anangana kia te ei sua te ririki nua erake. Te pasini bugin tuto kwan te skebi sana ponsi yangana ki te roro men ngoga tapun te ririki nua erake. Ibuki api koukou a te ei eke yaan ngoga te ririki o korake ke yei ro uyo arake nte buro anaki pasin me anangana ki te kurim ibukin ka men waya men te orake yo. E kakawaki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moi nte pasin ibukin tuto kwan na oraki a ke anareke na koen naron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Saibu kuoki o nanga arapo utoka na koya tani ka buspasin, ibukini merurungi rangkai o ninga apo.
0: Awa ipo na nena pero ito kin kano anara ni me wa kei buken te ngā apo ngai yo. Nara tai na pero inka yon Māori FM 89.9, ia puna pūro inka i vanua te songoraki. Sina vākina kundei tāna ko kano anu sō teirake. Sina mwanda mwankani me tawani kano antepong. Nangani kuni metang on kiri bes sa mga ongraya kiri erungurung responses si bukin te tinga po ngayu kena te metana pen. Nga kion data kanuan te hungung ram o diki rono na kira ina nun te tameron tinga po ngayu. A very good morning again in this Sabana Power Show program here on Māori FM 89.9. It's now exactly 8 o'clock and this time we continue on with our weather report and update for this morning. And here it is. The weather forecast for the Giribescoop and Barnaba issued at 5:30 earlier this morning for today, Tuesday, the 26th of May, 2026, and valid until 6 p.m. this evening. The situation, the weak in the tropical convergence zone remains north of the Giribescoop. For the Giribescoop and Barnaba, calm to gentle easterly to southeasterly winds of 0 to 8 knot, class sea to slight seas. For Makin and Butaritari, today sunny and tonight fine. For Marakeya, Bayang, Darawa and Mayana, today sunny apart from isolated brief showers and for tonight fine apart from isolated brief showers. For Guria, Aranuka, and Abememe, today partly cloudy with isolated brief showers, and for tonight, fine. For Nonos, Tapitawia, Peru, and Nikonau, today sunny apart from isolated brief showers, and tonight fine apart from isolated brief showers. And for Notoa, Damena, and Arore, sunny with isolated brief showers today, and partly cloudy with brief showers and moderate at times for tonight. For Barnaba, it's sunny for today and fine for tonight. Moon phase 3 days after first quarter. The tide predictions for the high and low tides. The low tide expected. The low tide as rich 1.29 meter at 7:30 this morning, and the high tide will be in the afternoon at 28 minutes to 2 with a height of 2.17 meters. The next low tide expected tonight 14 minutes to 8 with 1.16 meter. And that's the latest weather reports and updates for this morning prepared for you from the Kiribati Meteorological Service in Beso. Ako po hindi meto na panora yon Māori FM 89.9 tameron te nga po ngay. O narata yun ang kaya ipon tenungwa te itira ng kaya timilis simuin tiyawa manungwa. Sinawakin ako ang daytana kong ram me tawan ka nante pong tadanan ng kilibes si buken te nga po ngay. O sa taon na minang kanin tapi wayarong rungo responses. Doon na kinapimeto wana rakatanwata ni Pinko. Aiota wani kana nte pongi pokinche ono ni kiri best apana pe. Ari akata uroa waki. Ni teran di mewan taka rangai ne na kwai. I pokini ngai nan nam pongai. E ka wapong wapi mono wapong ini mei wanga wapi mono wa. Ntoki kora korana ni pondo no wan tepa kantai ke tepa kantai rik. A tepa yeri ke te mea toa ni pianga ke tepa rikon nang. E yaki kora kora. I mi angin cha ono ni kiri best. Ipokin cha ono ni kiri best apana pe. Tiang e yari ki ono pe pete. I mei ni kuna kome ya ki mei ni kuni pirina e ya ki anakon vanua di noot. Taari ena nei on roi. Ipo kini makin no putaritari taranta ngai nei ena riringa taranta tairi kena roi. Ipo kini merake ya bayang tarawa mayana. Ana riringa o si teme pururu ni karam tu teia warere kena ono tapewa an taranta ngai nei. Awana roi si teme pururu ni karam tu teia warere kena ono tapewa ipo kini taranta tairi ke. Ibu kini kuriya ranuka wape meme taran tangai nei te utana te wananginang. O te mea pururu ni karau noona tape ua. Taran te tairi kena roi. Ibu kini nono ustabito uye berua ni kunau taran tangai na iyo na diringa si te mea pururu ni karau te teia warereke noona tape ua. O taran te tairi kena roi si te mea pururu ni karau te teia warereke noona tape ua. Ibu kini nono tua tamena warure. Tarantangai nei ana diringa si te me pororo ni karau te tai a warere ke nona ta beua tarant te tai riki te utana te wanangi nang ha te me pororo ni karau na kon ne apon tau ai bo kene bana pen singa ia tarantangai nei ana diringa tarant te tai riki na roi kawai na makaina te nua te bon ke te ne bon e muin te isi bon ieta hawai ta wan chora me te ia pues ia kata uta wa ki pa esa nora tarin te nga pon ena koen ki te ra isu wan te dinano e te wana te simare wo warwai wa te mita. Aina mga katauta wakin kani tegea busi na konta pakantai. Wapime wanuwa teminisi na konu wawa. Nterieta e wawa desimare to wana isi watemita. Aina mga chora reimuina nkani. Ina kanta ni ngakin kani na konta ete tairiki. Tepime watemineisa wapua wanuwa. Nterinanu e to wana desimare to wana ono watemita. Aina nkani ta wani kanuantepong di songrari. Esa ni kataura waki ipukim. Menawa bisin ta wani kanuantepong. Ara ipeso. Asna tonang kanya muina nana rongrong responsa ayo ibu kente ongram asa mga time ton makinak me deitan na pe kanwan tenga po ngayo nara katam tuwa nara katanwata ni bengko.

Tengkata berapa ki? Amne mau agen tu wike yo men tepo ta ki wike te mau ria kata ki ora ki ni manga na reta bi metu tokon na ora ki kata tro koma for the escapees. Kwa ta iya ni manga wake na pe ta kapus pasin te ri ke yo eng en ni manga ta roi na pangka in wake ta ka wo an daun ni kapus pasin yo na ora ki te meta e te tro koma o ora ki te kun e te escapees ke te men ni mongo. Tepo to ni yo ngoi bukin te ri ke yo ka ngai te kana. Pa in na ora ki ngai bukin isa ke ni kunim o merungi ni metam. On te kanan te te ni metang e ka ngai healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora ke kai apundang ine bebe o wakona ande ki ro yo metani ka pene. Me anakaire ke liki ro ya te e ka wore liki e ke yam tupu ina te liki. Te tro koma po nora kin te meta e kona ane karike te meta ki inka na yeki monta in te toko aki ke ni pai nora ki aki. Te skabies po nora kin te kune e reki men te men nora ki e yere na ki pa te mites. O yeki kona nora kin te meta. Iri no kon te kun o e ka vungi ai. Eka kawa ki pēna rea ini kuru roi am dosa ika uo mai siya. Ibukin te ora ke te skapees ibukin apa anamakuri te muan dosa. E siringa te mena rea ina nuntukun. Me eki siringa te puni mua. To wana te wiki mina. Kuna nime amka uo an dosa. Pa anapepenen siringa ki. Puni mua aki aspara ure iei. Gana eki muan tae ni paina ora ki eki. Oya kuna ane karike te memera ni puro ki ora kente kirine. Ora ke eka ya kurin si te pua aru ne veia. Men te ipuaka ni pai. Ke tau tau an te ometa e yei rouna menin te oraki e te meaka ni pe susu. Kua kuruna pa te trakoma e vewe men te nao. Gana e sikura meta an te ometa e yei rouna menin te orake yo o e manga gusana kon te menna. Ako nan te tokua ki pon men kati metu an te kaisa ki kapungana akin roi tiro kin tainako o tararuana pa ena isa ki roi. Mea wakin an te tapapei o te kabururun tiran e isa ki o te tobu O waito koko ni meki na kon ni meki nan basin na ika anakabutaki nta taia iyo. Ena mea tata pata kapusa basin na iyo bon si te po meri mei maina. O ibugin tuto kon te trakoma o wua pa inara aika anakabunga naaki pa te tetracycline e te painuai meta. O te basin e te isotromycin. Te tetracycline bon te painuai meta o wa iyo ari anangana kia tei aki eswapungi eki na kon nonuwa te namakaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia tehe ki menyonuwa na makaina na kondonuwa tapun teririki. O te pasin e te isotromycin. Anangana kia tehe e isuwa teririki nwa erake. Te pasin ibukin tuto kwan te skabies anaponsi yangana ki teroro menyonuwa tapun teririki nwa erake. Ibukia pi kokou a tehe ke yaan uwa teririki. O korake ke yeiro uyo araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin ka menwaya menje orake yo. Eka kawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moi nte pasin. Ibukin te tokoan na orake a ke anareke na koen na ron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Saibu buo ki omna nga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin ni merubungi rangkai o ni nga apong.

0: nga to ka kanina nung mekura ka yung imin lang pia po kura kura nga weekend.
1: Muri ko kayo yara work yan ay sinda ka nime pong kwanto ka nga pong ngay ibukin ka kura yan imin nang makuri kura kura nang tapo na makuri o ano gan nga nga.
0: Tinaw ti nang diawa nga wante baka nga tayo na kong diawa ruwa wante tayo di.
1: Yay na ka, yay diawa kita baka nga po ibukin ka kura yakin hindi tayo nga nga. O tiya maraki yan na to o ay nga ibukin. Kawamay siriki.
0: Teka pa, kay di yan orami abakay dapin, pakuwang ni kukuray niya ngaya, the Ricky Nights A.
1: Dupo kaya kami nga roi, kukura uwe, dita po po DJ Marina, na yung makandrin, and na po sa pa. Kamra pa, kasama si po.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngay ko, matihang what the new super plan?
0: Yani yung, naro may yung kusyon ng daddy super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yon erik. Ayo, kani ka, ay wala erik. Nalikapong alam na super plan si nanabuy tatara ako ulo ko. Nanabuy, tagiga pipe tata. Oh, the boy na tanga dimension the tete ki this mess.
1: Ki kariki to wanna point to know what the gigabyte and data. Or ni mefu fat dimension the tete ki the SMS. Ni si te nu the tara po na inanan mo pi me wa sewa.
0: Ai ari oria sta to wanna the book. Or ni te wari ki super plan na kayana ko. Oh, ye te gen swa aki ko na kayida ki na ko ye. Ipukin te bo royer ang kawa ki yo. The new super plan.

0: Melody, Melody, we're gonna do that cha-cha dance.
1: Si no bukana mo bungin ka busig roy. Ako tayo patira.
0: Tú me haces pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Yung kukuray na nan ng kampana ay One Stop Shipping Agency din na nan na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koy pong kwa tiyata ina ini ari yay na nan ni kanira na kapusig roy ay pang mekiripes. Inawakit ka pahera man tipong ay ikaroko wapi mo ano wan sun wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay kay ni pere ay kakay na nwaki pa kama hindi. Ibukin sisira kime kame tata, o reita kime nakita peyan tapo itay. Ntiopi reita kime Agnes Twin, nana email e om@hobi.gov.ki. Kinte tarapon, isu anime wakia uwa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia uwa towana towana tenua ruewa. Ke isu anime wakia uwa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa, onowa nimewa isuwa.
2: MTCIC, pesa nga yeripupu, yonde email address at pieripupuheadscommerce.gov.ki. Kitariponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa, waiwa, awa.
1: Away the one stop. Na kung nikatiwia son, na na email eh katiwia@onestop.com.ki. Ke Olive Derek, na na email eh olive@onestop.com.ki. Kente tarapon?
2: Ay suwa ni mewa te wana wawa nawa wawa wawa wawa. Ke isuwa tenua kya ni mewa tenua wawa wana tewana.

Awakan ni ayar ngurung response sa kana kwasa nang raya kini han tita yayu ngai ipon wabui me ngurung kai timini si mungin chawan wasna wa kina ku me deitan kanwan tinga pu ngai yo kina mga punwa kina ku me kanwan de kau dinedine me awu wai pakem.

Awa, ni na pedo ware Michael Lins, me kuna na re Love Will Never Lie. Ako pwente me to na pedo ngura yon, me ure FM 89.9, nanun na pedo de tante nga po ngay. Oi, when see the be me wan wadik de minister, anang pur wai wake, nang ani kodi kita pekora uri ne dini. Ako na kumani nga di chawar wai wa, sana mga taurain wake, me de tante na pedo mkake bos, yon, meten na ng program. Asa mga kena kuangkan na kundu ware Teddy Boy, me kuna na ito kura na yo, ipo kimi itiru rundikiraki.

Amirun tuwane be Moses and kunana niete tairi kite wana. An panan me RFM 89.9 nei ponten waran kai te ministry min roiwa. An te taina be yon kaneria va ke kanan nam ka ke bos yon meten nan program. I kai na pangkan nang tauran bismai kunami ke kan tangiri pa sena katangi yon me RFM 89.9 nan unti te meron tinga ponga yo. Ayari ya. Nga kaunga kong kere ko te ime tuan roroni ila o nungurana kundara kong rayo kin roroni ila yei. Ya, waking kaniroi kanon mete nanon program. Dede yung kanil tarane ko sanape ang wan pupusike. Mete kunari atangirak. That's the way it is. Nawara ka mga kanil kanuan te pupusike yu. Ika ngay te akana. Meuri FM 89.9, tinga po ngayon. Yabusi, mea kwa katangan na pete kunari, that's the way it is, ito ang silind yun. Panaka mea way, nungong rayay. Menaustuwa mea pailiki mea kay. Kurara pa, hati kirain kwe mea kani. O yan, kami kumuan ko ya kwa kaukakanoan nara metenan ng program, tinga po ngayon, nam tapani kong rameyay, nam stuwa ke, yon pailiki kay. Punati kirain nungong ram, ayong kani kunam, hari kwa tangiriya pa. Na katangay po kim, inanun ti tameron ti ti nga po ngayon, kanaroon na pa kung ramay kan, nilun ni Yereselin yun. That's the way it is.

Ngayon sa mga nurang kan nara, pubusin na pe mo yun na ke, kangin ka niti akan na yu. Meuri, kwa katanga na pe, kwa tayo ka na pe, nikatanga kunan mera ke, hari remix, pan nakanakuwa kay na maikay. Kurara pa. Ngayon ke, kurara pa na pe, Tommy Latsap, namdaman yung kwasta na pe, ronay may yay ke, tangitan kunan mera ke, kantan ngang kan ni pa, nakatang, ako na po nikanakuwa kay na maikay niya ke,

Ah, sa mga norang kan narabubusi na pa mo inayo, ya kangan kan yate akan na yo. Meuri, kwa mga kanakwa mayana pa wiri ya kain te peo na mayana, pa yung ura yay, imain ang makuri. Kurapa, dewi tamang. Ah, kuna meuri nkwe dewi tamang, nam tapani kwa sana pa ndaita kanon ara metenanan program te nga po ngay. Ah, yung ang kanya kuna mariyo katang iri aki, po na yu apeo, iri ya kain te peo na mayana, ke te peo na mayana. Ngayon nam tapani kong rame yay, ah, takan taningan kanya pa, kuna kami ako nung raya kin na, imain. Sipangam ke main karawan nam makurike ngayon kanya kunam ngkwe dewi tanang tekerawin kwe tiyong ramekan.

Core 9. Ya pupusite kuna ria te ainte kanei nei. Pa ya kate kiroa ia ia te ainte kanei nei. Are yante nun ene helsi ita apuaka. Nga ye menga rakana didikin tapo ngei. Kurapa. Kurara pa rikin kuye nape. Susan Sari. Nam tapo ne kwasa napen. Ndeita kanon nara metena nun program. Awa yung kanya kuna mare kwa tangiri a te ainte kanei nei. Ipikin amate ia ria pakara na peroa ia na didikin tapo ngei yo. Tekeroa in kuye mekan.

Ah, sana tawaran kanya ni mga katangi di ki kuna kaya tawaran kanya di bukin te taitan na pe kanuan te te nga po ngayo. Ngayo na pang kanya te, te kuna rin atangi daki. Kangai te akan te bubusi ayo. Meuri ya bubusi katangan te kunare azondo. Paya nakan aku akaina na siwa ayo. Katikira awa na diriki. Nte pong ayo. Awa. Korapa. Ya kami uriko mwangki te Lisa Airata. Kai kwa mga sandron ira yon metenda ng program. Ya katikira awa na pe na simane. Kaya kuro awa na diriki nte pong ayo. Kaya nakatangan kanya kuna mara kwa tangiria. Paya ngane ikan aku akaina meikan ni. Ibukin te itan katikira awa na nakawan diriki nte pong.

Symphony. Pa, nakamiaway na pinong ramay kay, hinanunti, tameruan ti nga po ngayon.

Ang kuya na pere kwasan ro na may kanina nun na pe. Kanuan nam kay nga po ngayon nam tapane kuro ro na yun ang ura may yay. Ayon kanya kuna mare kwa tangiri aki. Tiki roi ng kuya may kanya tiyong ura. O riki ro na kini kanuan nara meten nano. Kay meten nanon program. Nte nga po ngayon. Ang nga tau roi na pang kanya katanga kuna may. O kanta nga na pe may kay. Pa kuna pun guwa ki roi. O nika may kuna pe nung ura ya kunam. Are kunang tau roi kanya. Nung ura ya kinan tita yayo. Don't play me a symphony.

Amen ko nan na pera po siya ni kwas pasan ng uraya kin nan ninti nga po ngayo han naratay roin kay. Ay po si te wapoy meto wana rin timinis ay enang po roi tiyo ate po inaki te teres na musrawa yeng ipukin te tukin kanon na meten na ng program inanon te te nga po ngay. Ante te yung kanne. Mga yari kito wana po po siya yes paro kuna pa inanon beuki. Ante te ngay tapin kakaya kunana. Mengen nane na katanga mata kora na tawa na namin na kaya kwa sanong raya kini ni kanan narapu busi. Ay minang kanya sa nora na pete kuna yun kanaro na pa ere kaya na nun peo. Ay katanga na pang kanya ipukim kaya rin kutangira tete kuna koron diri kiti mose polang.

Ang kay kupantay me tona penong ora, hayay na pang kanara bubusi, ari kangay tiya ka na. Meuri FM 89.9, tayo ka. Paya bubusi katangan happy birthday song te korona, paya uri ngayay korona na ririkina siw, wapuy me tawana. E mo se pola fangatua, hindi po ngayo yon na natapo. Ari oke New Zealand korapa. Yung kanite te korona te kunan birthday, ari asan din ay, ibukin na pa. Tayo na bubusi ng kwe, ani kwa sana penrona yon metinan ng program. Namta pani ko ngura me yei ana katang kan te kunan birthday yoi bukente korun wopi meta wana na diriki na semea mo se pola fatwa

Ang kai gopan rarana ina panangura yon Mary FM 89.9 harik yon metenanan program. Ape na mangkan na bubusin na nun bew, hawas na wakin akong data na ko kanuan na ra wakin ang kakibuswa yun, karakuro ito kinan po ang na kanaro na bayar na bubusin ko sa mga kanakoy, ina nun awan na ra program ayo. Asano ramang kanito kurana yo, kay dun karipas sonsin, teniura.

Agwante me tona pendoron ai ke nanan te te me ron te nga pung ai. A kwa wa te sangura ai pun si isuwarik te minisa nang puroi. Enang pun puroi chawa te puina ke. Hagen kan ne au pu si wa kora ke atang na ki poken te nga pung ai oi tak pai kan kan ne. Ari a pun ko si dana pen han kai ni dana pun tokin kan na ra program ai yo. Mengen nan na katang mang kan ne te korana yo ka ngai te kana. Ya pu si katangan te kunare ne serita. Kuriang kuka. Korarapa. Korarapa na pang kuya tebo may kanya. Nam, ronakin meten na ng program. Ayong kanya kunamari kwa tangiria.

Awayong kan na ipon ka penyan na pang kan ni. Harapo po si ipokin metin na ng program. Hara ipon kainakin na pa kanon nara kakipo sa iyo. Kunan naro re, hari atang raki.

Ay, guararawa ko tayo metan ng orang dari kita namdeyo. Ay, punten orang kay tayo nisimin tayo na. Ay, orang kan yata kin kanon meten na ng program. Kaya kay tawin kami kaya kamasan ron ay men mo na karo kasaro kung tayo nanti tayo ay sinatay metan ng akin ako. May mga reitan tayo wawam inanunting apo ngayon.

0: centre ni kan katoka kain nanu lakora kain imin nan pia kokora koran de wike
1: muri ko kain era work ye mai sin da kain me pum onto kan pum ngai mai ibu kin ka kore yam imin nan makur kora kora nan ta pun makur i on ban ni nam
0: te nau ti nan tiawa ni tiawa te bakan tai na ko tiawa ruwa wan te tai di
1: ye ne te ye bi awa ke te bakan pu ibu kin ka kore yakin ibu kan yam o te mare ke yan to wa ina ibu kin
0: Oh, I'm going to go to the next one.

Hekata prawa ki amne mewa ken te wike yu men te pota ki buken te mewa ryo kato kyo ara ki ni maa nga re tabi me tuto kwan nora ke kate trachoma or discapies. Kwa ta iya ni maa waki nepe taka bus pasin te rike yu eng ene ni maa taroi nepe nga inwa ki taka uwan dao ni ka bus pasin yu nora kin te meta e te trachoma or nora kin te kun e discapies ke te meni mongu. Te poto ni yongo buken te rike yu ka ngay te kana pa in nora kin kai buken isa ke ni kunim o merungi ni metam. On te khana te te ni metang e khangai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apun rang ine bebe o ko nan de kiro yo metan ka pene me an kai re ke kiro ya te e ka wore re ke ake yam te pina te ri ki te jo ko ma pun ora ken te meta e ko nan kari ke te meta ki in kana ye ki montain de to ko ki ke ni pai ora ki ya ki te ske bis pun ora ken te ku ne re ki men te men ora ki e yere na ki pate mites o ye ki ko na ora ken te meta e rin no ko te kun o e ka pun ye Eka kawa ki pena rea ini kuru roi am dosa ika uwa maizia. Ibukin te orake te skapis, ibukin apa anamakuri te muan dosa. E siringa te menna rea inanuntukun, me eki siringa te pune mua. To wana te wiki mina, kuna nime amka uwa an dosa, pa anapeapene ni siringa ki pune mua aki aspara ure iai. Gana eki mantai ni paina orake eki, oya kunaane karike te memera ni puro ki orake ntekirine. Orake eka ya kurin si te puwa aru neveia, men te ipuaka ni pai. Ke tau tauan te ometa e nei rouna menin te oraki e te mea ni pe susu. Kua korona pa te trachoma e vive men te nao. Gana e sikura meta te ometa e nei rouna menin te orake e yo o e langa wusana kon te menna. Ako nante tokua ki ipon meni kati metuan te kaisa ki kapuona kin roi tiro kin tainako o tara ruana pa ena isa ki roi. Nea waki nante te papei o te kaburu ntiran e isa ki o te tobu O wei te koko ni meki na kon ni meki nan basin na ika anakabutaki nta tai e yo. E na mea tata pata kapusi basin na yo bon si te puo meri mei maina. O i bugin ki toko nte trachoma o wua bai nara a ika anakabuwa naaki pa te tetracycline e te painuai meta. O te basin e te isotromycin. Te tetracycline bon te painuai meta o wa yu ari anangana kia tei a ke swapunge ki na kon denuwa te namakaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia te eke menyonuwa na makaina na kondonuwa tapun teririki. O te pasin e te isotromycin. Anangana kia te e isuwa teririki nua erake. Te pasin ipugin tutokuan te skabies anaponsi yangana ki teroro menyonuwa tapun teririki nua erake. Ipugia pi koukou a te eke yaan uwa teririki. O korake ke yeiro uyo araken te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjo arake yo. Eka hawa ki pokona rei na marake ke ni kakanua piruto mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tofuan na araki a ke anareke na koin na ron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Sai bubu ki om nanga arapouto kana koyeta ni kapus pasin. Ibukin merurungi rangkai o ni ngapong.

0: Am na pena ni mauri. Si bundi ma dona pen tau ro in karo ko itivi na ko. Ya na mi au si tuku mko ya are imme ma tena nom. Ni kan no ngora au ni matta kuni pai ka ari ki. Na pen ma gidi bas. Jo na da awai tipi tipi ki.
1: Ponte bebe te arona. Papon si am screen na tau ro in me ngam. Ko si ka pakate bu pata tarai bu kin karo ko nam TV. Au ko ko na na pen nori pai ka ari ki na pen mei. Tipi tipi ki o jo na be.
0: Sasi ngai me am tiano wa kiri wan TV. E punti ina tona pene kapataku kuni kanuwan na nao sin tegiri pas are kakoro waki. Nongono kunda pa mei, tipitipi ki ocheo nata, e punde isina kuna pang kain taina are itirani suwan tamon tairiki, ocheo rewan tairiki, jawa suwan tamon ng apong, tipi me uwan tawano awa iti awa awan.
1: Auringa, nga iya wakaan runga na nakapi me suwa ni nome tape me kiri pas. Awam kiri wan TV ene me ngaroni kuna pente tayan ni kwa nguraiko. Oni kame taku ko ni pai kariki ni kanwan na program to ko mete ni kaino ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pina busi mai. Ani katano wata ake ina kuna nongoraya ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko iya tibota na ameta.
1: Am koe are ko kaina no atira vere venda mpota ki si tauro ina pina koroya na kona reko tangiria me pona ae na tiroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauro ina pina live ni pota ki. E pupura nika sewa taake ya metakuwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po ni karukuwa nam TV ya nmuyenga mette pupua te tara. Oye riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungu akea, akea awa wanunga tenungu atawana. Ke isuwa tenungu akea. Ni mewa taporo wakia, ni mewa wawa. Leitagi merongonongo ikapu. Ipun kata mearua, amatata yon paye kariki. On kamingo roiko ni katoapung. Men, kiriwan, tini.

Awa ni na peri tan wo one thing apa ngayo di sa orang ina nun tamer one te tinga apa na peri okay sila pun wakin ako an te tan ako di kiti kakamayawan kan one to wo wo ipokem.

tai riri pe hari apun karpoi dana peroi nara tai te song rai nanun te te tau no wesa o ta kena koi ai pe si wanwa dik te meni sa nang poroi te pui me wo wa ke na wo wo kun te pekora rika o dene dene choro in kan ne te pui me wo wa a nan kan ne te te re kona kona nong rai ke ni am dong rong ai ka bo men te ro ne kare ke rong rong

0: Māori FM 89.9. Anan kiri besin kuawa. Ari wawasi na koi rongrongo ika kuawa. Tiriri, takati, awa yanini aikari itaki medibuota ngale. Māori FM 89.9. Testa kwa muraya kiri bes, onri siya ometa, nsita wana, dinanum panana etangiroi, mendo ni megina.
1: Ame nam dongo dongo na beni ki moto tani kwa spesa na ora yakin ani bukin nam Māori FM 89.9. Aya pone pora inkai te bui me wo wa desa ora te tai na pe yon kan ka ta urai te rongo rongo apa nang ta urai na pang kan ni ora yakin na me kan ni bukin dongo dongo na pem te pe ke awai chon na pe

Pone me ori, ai kai rongorongo ipuke nongora ama ke asana kata urawaki. Menna na ruone kari ke rongorongo panani kiri peso anu wareka kina hoem. Ironga yari na ta tiri pea teos. Akarawa ya mero uruon te moni punga te puino anu wa ya ipungi ni mei. Tapi menna no apisa te pota kini makuri kia aini rorondi kira ke takakaru aga miroi. Ke te muaisa ni mangana at the Social Protection Division. Me anu apisa anai kamisi na osteria yon suwa ipisi. Te mero uruon iwa re pundangani ya na pe ayatai. Pa anakona ni meruro yon arun te ipopo ki din anundana program at the Pacific Digital Economic Program ki te PTEP ari ewaki na kin kain na pen na ko te pitipiki na ki eta kasena nung kuwaki digi na ko ya aine o mani. Ayu te program ari ipopoki ya ape ni kapipiti arun po kai ya yome ta ke akari ke imani ni ipopoki mena yeta uteha pa enakona andike na ko yan tiaro etabe o anna ki kakua. Ikiripes aruai wa teka te pupua, arena nuna, pa ni mea wa tenga isi pupua tenga unimemena ika asa ni karikia ayamane, tina nun aya bank account, M-Pesa digital wallet, ntena makaine eme iwa wa tenga wapime onowa. Ayu, ya kawa tana pe, tekeera ki erangini pupura, adiki pepe tena runu makurianta yani kapakamane. Ena te metuwa ya muaisa nuwaya ni makuri, mete M-F-E-D, M-I-C-T-D-T-O, KFSA, Vodafone, or ANZ, ibukini karabe pendi kita wake ayo nakon apeni kiri pesene kaputa. Ingin nanya mani naki karawakin the Pacific Digital Economic Program, men the UNCDF, tinanon na yay popoki, DFAT, MFAT, away the European Union. Tinimen na nopi sa teko takini praiseman aki akarikirakia kinakon tenakwari yonarik. Nakai puntasi ni kantera Alexandra, ari iesang kai ni karikira kia kinakontia na kwa ete inspekta. Senior constable paeran te kai, ari ya karikira kia kinakontia na kwa ete taasin, awai inspekta etera tokares, ari ya karikira kia kinakontia na kwa ete superintendent. Jerongorong ale karike, jerongorong karike, jerongorong komente utaki ni praiseman ipieso, ayos pa hametua kinakon na kwa ya aika apou opisa ikai ni mwani ngapongi ni mkwana nua nana yetu kwa tateiko takini praiseman ipieso. Karikira kia ya praiseman, etete imetua ni kakarawaki, meni miin noran diya nakon na yakeke yaki, me ayamakuri o karawaki nisibangai ya nakon teka penienta merwa. Akanda ni ngapi opisa ikai pa anatawi na kwa ya aikai me teesa o teko koni meki, ipugini kiripes o tepotan nometa. Yesa tege PC yani makin ni kauka, ani korea repe ni nmaniata na epo, ari eriki na pepa, ayata kontaru meuri. Nte kono ponga yana kuwa hui mete nmani mei, wogo tenga wopi meonowa. Kanwan te pongaan, emona ki mete taru meuri iroun na ya pasta on dimiya ki, mea korea ndepe ni nte maniata, iroun pun de pasta. Ani nekin na nentam KPC, awaite kati iwe, ni meri ni makin, ay kaapene ya kakia. Kawuwa ni makurun te pota ki oyana kona pe, tayani meruro meiruye iruwa ake aro, narunte meia tani makurin da kaunsira te sape peide na ia pota ko numani yo ani makin aba indona ki me akora ki ake asan na ape ia ni popo ki ni poka ka tani mane peia ari ai po numan na pete atua iro ia kain KPC makin apon nangana pe ia ka kaita kain makin na ko ia na utu Simeoni Enroy ka ia asan na me ngai ia pa nen te KPC inanun diti ke ka pes i mai de ken na ia tapo ari ia saro yo ni popo ngata tai ai. Saksi nga ya meanga na peya kakaita ue takapurina ko nakon na noa siyeta me anautu ipukin na peya ari asan na nga ni KPC pa enakaponga na nga ni katia ye ya na oo. Eraka yon tenepuite nga temane na Australia ari iasa ni kaponga na ki ipukin kapopongaan na oo KPC makin. Awari iarike meirong te tauteaka tante me makin ng kai. Awa ari apon na ko meiru ya tenasin makin. Aki apun na nga nanoya demani onitera ika kakakuru ipukini kapupunga akin anao KPC makin. Onditan noram, rongurongon tipitipiki. Yesan tekin na tekamisina in praiseman na natangan in praiseman New Zealand na Richard Chambers. Pa apin tipitipiki ewa akin kay ni makuria tekangangan itikirike na makuri ni kamiango iroya aya praiseman awa opisa min tekastam. Ya punsipo akin kay Chambers menimanangan na kosuwa PC. Ari ekaye yei temeroro at the Pacific Transnational Crime Summit. Ari eida ki roya kamisena ni Brisbane men de pente pitebeke. Minister or Prime Minister ibukin na takin roa inkai te maage de ibukin te drug. O kamangi ngai o ame tane kana ko te tua. E taku bai ye inkai te bona no iroya kamisena ni Brisbane. Ari angia akai tara ankai. Makuri ni kamionga iroya ayo abisa. O ni meroro wakina te kanganga ane metena roni kuawa.
eta kuri ki jumpers pa erangi ni ka nga pa kona ki busma yete mane ya pupura are eire kire ke media drug diki ngana e ka kwa wa ki pa erangi no ware ire ke boy ya placement ntepetepeke ye sente ki na ana prime minister vanuatu e to cham nabat